0: aze tunga bi akit ware kwa bas juranga bakai ai filani gwa nya gila nya al den yanzu rayin fi alki fi alki ya fi ba
1: ai wa rayin ja in bayene skin as juranya jutara
0: nes jod nyu darang
1: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na fala nya ba hai je gil anin kwe ken ala se rayin fi ji gol e la ken ala se rayin fi din kwe de kike ne kelam kana ulula ba kel mai sin jawla ba karo kabani ona mara dun surin yirgi ne ka ba nan
0: mu waje zimin den yom le janza den asas le ba kawai la zan alangi karin tulla we dai woren kwa
1: e jo
0: min bidaya le dai ngoren kwa juru tin kai in kasal men juru si al sekele aba duwe lonna e dogola kiri neske age ba mbere i duin gwe de kazi aran one rayin via fa in juru si kana wol tin al ngore in juru si asiel hal dogola kan zina mazin kamal di baguge duwa ke banas gwe ni ugari ne na kwa bal di bagui hatta di kwa lan den gwe ni zalan gudle jabi masin beren ah kin di
1: bagui ja to kere guti gal ma yere jundi
0: alba juti ne jundi vinni ha den gut alba tugulin den fay fa alan duwa den gwe su gudle ja ni wi ban na iman nan tin le na tin kwa yani itin ke juro na fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en kwa duin kwe ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle ja ne riya ya ne ske ngutun hatta den ton di odlon sin den ton si ainin si den orofia ne ke ngutun wa si aisin testes fia den ja si aisin ergi maranji din ile si al kurwa ja ne oto gwe de sin mo kurwa ja ne ne inen ja ne inen ja hatta gudle ja du sker ker kai
1: e lala ko sia ke ba marando ini sabaka inin wa u kain ko na le finiti abas injo u kain ko na le finiti namas dok aro u kain ko na le finiti ye kisense otto ko enu gutfia man na ye ni fia na gutwali engama wala eforo le tarifi man amin den ton nyanga na itin dogo la fia man kain ko na gial ilone ele ding allan ko enis arra en alko adin kwe gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi man yi hawilen ja ye dengu selfi wala den tare la selfi na juro din sabajana fi ni sken ala siro gane itir donga ani fi nas nyenti maran ki kan ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef ele fi ye kwel dingagal nama in kama doing allan koy na doing allan koy ya tare ala afia ba duon koy si keren gutin keren tabin ke ken ala tabin namas koy ke dogala nyundi jijo nji barabatal be janna jong in korono magal ke defi ni kay ko na defi ti ke gafala yite se marang songa ke bali nan koy marang mi an dio do banze 40 jarang al ke nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan ani kawa yani in nama koron songa ka gal kanjurang ala sel ele un nama yena
0: awel bangi andi dog lakin marang wala lan in waye zeneji ko eni wanne jana gujana dingut irinya jila sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle munginen diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jeddes ka indiele waragale remmen ka adi lal yomi lal ko asin dien juze ka ka duin jale azdig o is an nan en na kerba ne gidin jale azdig o uzan ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka bina den juru len jawrti idin na ila farak arimen nga ko kulin dien to bungi ne rimen ne fayla ki ngari sika ki dan wore ko kanzi ne ile rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el lan alan si jeza du den jale tengin aske ba se duzi jawrti
1: yale se ina
0: ya mungi nan ngal dole ke zika ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogol kezi koron yare baka dog dogol kini si koron yi geren en nikin sur nga yale sheja yi des ke imba alen duon tebun kirnes ingwa ka alzi kwen jingon wa dig awi zan na aw abalen di yale wafi jamba jang amin wafi ka jamba huwa nga sunga ke yale lombalba ila tebira di yale tebira si nyangaba tani ji alifik reaba kain dogol kul keni in shaksi ya zis inan kain duwa tebira alen si jangasi pinginas hatta kain kuona zadu bang bulon nas ingwa alzi ingwe niu alzi ka kire ina si ken gararata dig awi zke kale si kuro nga sanga aba hatta jondi inga shiwa ya dogan ke bale fikira oto gwe de na ma enes alon ko si je sara ba den juro raki ben ana en kwala ko elba na ma en kwal wela lan undi kan idi ne wal haja ayu ayi jingo ma bulum ba wala ke nga ban sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sando no wal we
1: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el na mes e kwalin kaminga yen baruka in kamiyal ki kurnga jari na masliya aba face jando no masuri.

0: ji elele ala nyanjwa kanga ala nyanjwa
1: ji bara di jar ji di mbere zande mara ine mba lon ninal ji duozi kajo ninal ji ezi ngi kurngo jo in mbere si jan za ba kay ngu min kay ngu toran den dile irne ngasi ali yinjes ke bele kin kawela ngi ngo kwa gidal gi sa min ngu toran den dile ngu nga ba futo kare ne di ngwezi ile ile tongi ngwazi mus di ngwedezi hata kenga bangazi ken tengenga di o izya yela tengezi nga ngati ilonde di ngisi nga jundi kenga bangizi jundi la
0: anjundi ba
1: yela ki kain ba min du kain kain abang opuwa na kain wonga yeng intengezi aske mbidi ne inda kazi ba zilo nyanga linkulu inda mbulinga la ba wala yeng gela kami ba zatu
0: e lala sei
1: kangi idine inda mbulinga ba yeng askal nga ba e kim marang kwa kilal di yeng kim bulinga gane zi yeng kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idina kwa mborwale nya alam ko zibitingin ne zimbenang alja altare alja idine duwa to tagariam biya ba maranga ba elones de mboru kay na basimbenen alanga jaba tari si alanga jaba ye tari juru lay wala bu kurre
0: kurre lekin do kanjalon ko do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asa emberen ni al kwa mborwale kurre ne simbe alja ne de mboru kurre ni nafsi dogala lila kwa mborwale berel na mustakbal gole ina aldi mboru lal jang wala lo ilena jang dogala do boka kweli bo mustakbal
0: kweli
1: ngu to kweli di sursi indalanja alansi in e di sursi ki lo ajirgel ba ina kan kai kan suru aziki lo ngirgel wa
0: ki lo girsen na wado in kami ngaye ni ma ilena jonga mba ila jawl jal wal kwa kawli asaba ina kwa tugutugu kawli na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko obscurity age siya ba induo do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa demboru tege na louna ri elaye longal al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelingi yelle adele tagasin fago ba kidon ato
1: te karazo ba ele jiki jiko na zaba yankalo zimarang
0: ele ko ko na sabba sai ma do tabara bele sene min tara do galo ngal sabba finyiti
1: yella jarne zwa atto adin yelle demboru diyo jang abon raskay mbole to ngom ngel ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ta tin to dos kemba maran ko agi dal gal kelen dance dance urisi tirgin ko yani ne kelen masalan de male kogul aba de male jago men jam din yango tar te ne jila ezi jewire gitare ne jila di suru gitare do jabo wu ngada mburu tare ko dance video illa kaw kamu ngeli na ba in ato sugo kulida ato in suglo kwa muren kam sare suglo kwa muren kam abongazi ko bu na artobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tare bi jamun kam ni bu na tibin jiren na aba dai dawing ki bouteni na mo bu na aba gal basalon gore yengano mo bu na awire do na basal ki rembe gore yindi
0: sei
1: tem na na de male jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangi ngoje sikulo anki lisingan yani nyokya inan kan kien kan si inkari
0: dia
1: ki sense yani dole ken kan dia na amalin fagi den gael ka ba kan albarabal bet na ma
0: rabal bet na o na ma dog yani tarai kan tarai kan kan kan kasal duka ye
1: dine dog dama ni neske be na maru faiba
0: alan ding iyan ko esu kuro janne asanyar kuro ni ke annan otton sogle giya jayin bayla borude wala yani masalan zaina kor inal iri dayin borufa yal kwa dinga ki dogolan suriya ka gileba lel an wala namas kergel ki lel an gal lima ki ba ille ki telefona alan ding iyan ko esu kuro ni ke annan giya jayin ba asande suri siker
1: e dimbe zaina si indema pa inkami nga kiki nga yunga izi na den tule in alin kor geri yani hata uwan kin darin aka in banan kawa te bila amma hele sai zaman abis zaman di juri de ne le gem la nga ngo baka na ale du
0: la la jani awas
1: joni je uwan aka in ba
0: la lai
1: na si hali an uwan darin aka in ba ile de ma pali ba amma gene kan ne kunye egal jina ma tori jarel ni wa junyu na na sel
0: la la ile

0: jigal kel ma nga njaba wuddi na ji ci kees dogola bay nan ele tin lero gyan inke me ton al ad dir foy na dir fo bas to ba nga on ngala ke ba ki to ba nga o ta ga sin jur to ba ah ki sen se ide ji na ma aba ye de njuru wa jaba ji kin to ba nga o kela do sa nye nyi nya na ja to estima na den dir fo skurtu no bulen ke to ba nga o wari ye na ko yi la la ba jani do yi mara saldoro gan ye mo
1: aba aba to a jani ba sare ro bang ah wore ko agi sen se ki a gol ba ina lo mbal e ko la langi sin gwal ah kin uto ngal koronga ge kul ay do ba den nuy la ngi lo se maran ki ko la lang kuro kani gi sen se kin wo janga na uto ngi nel ki dile e sen ge ki ay nga sa so ngi na na ma ko la lang hulu le ki ki la lang ki kin urre ngale ngoro ne kin ko je jangale kuro ne kin uto ngal awel ki duo bi duo ilengi a bita ala nga baba egan nana wadal jingwa ga ina kawe kido bus kuro kan ala nga kido ke kwa mba araka a ina lomba al diele so nga iri kan wala al diele so nga du kan fa bay long kido ka sanke kwa wasi enken ka dal jingwa al duo bi duo erit fi alan si sari si zati nasan e den jan si nyinti fa ilole ne makuro kan ni kwa nyettin sine ne lomba al dayen wore kwa si ditini wala duo bi duo ne skuro ke ne den si eri ke ne den si mohi ba ke ne lomvi ni ala ngene lo si sunwa futo ti ne ke nga runyo na apa yang ina lomba dal ni na tari el ki de ingir sing lagi maru uto nga sunwa ke ne lomvi ya si diere ji si ini ala ngi diere ke kire jang namas dog dayen sa wa kelkam ne ke inganes dayen berata bunga ko asai
2: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olon kering jaw ngin ki juru tarajang nan jwe ngi dungo jang au nadin olon daile fago na alandin kil majawli najel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki dora tulle
1: Kisense dogiei barnga nyati ninku engal bago donga giani sunga kwa kital bago narimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga giani sunga natani jainga e bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al e jidok jenne jago bara Mustur dogi donga ani nang asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga ene ti jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gani ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gani kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gani doga jenne jago bara Adam Abakar donga gani aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddin Muhammad donga gani aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngena bi nga si donga kani ba ko nyati nin ko engi donga kani ki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko ba nyatin radio samar ko donga kani ya nanama do kwela lan kangi ki majiran dara hadiyan na do ki si daim bere te bun ka go ala si kanga na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongan nyatini ko en kirsingo nanama gal ko lelan kangi na mugara na ta itirik abongon ko an kirsingo na wuongon ko an alsi wuongon ko dia ke neski an abongon ko ziki ko an gari nen kawe na ko jitiya semba marang indai ngorengi na incoming abasi sije alam batuske samar de jela na deli jumma kwa kayin ki sense munki sinde nyang ko esi ki duo kering yang ko gari ne vi ba in u abongon ko si
2: kelma songa we jagiti
1: wala kelma ngza we jagiti wala wala as jagiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de nga bon ko na fi ba an was abon ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo go langi sitiri jaro ini na mo de ngin kirsingo hal in u dok mu garanta jinya go se al siki duo kering jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kanga na ile se amin gi asa dinyi an ko se ki duo kering e an ko e gare nan ja gi ele duong e an ko se ba songa futto jegila nan dele ni tulle ja nan jawngina di nungule ya asa sa tulle domi ela digile man indala do di nungile korolle kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awliangang yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bayembene duo ani ilui ye kasene ko ni kuden kusingi gare nan ay sa pia bay sa marayin ko iya in ridigi selji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jike ala bundul ba maranga ba jin toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi te ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test testen jaw an gal dayin julingi ere na mas dok den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ela duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa
1: ba ji duong
2: alang koy azwa ba jwa ja ba bas den an kayre nyan mas sin jwa inan
1: jala ki real ke jamal bang
2: alke in aba in an si jingi din jalum kasi ayle kelma soso taras geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le don iyan ko egare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami haro was iyan ko ker wala yesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne jisi simmais indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi tolle ese ba ajundina inna na inna nja nama korongi na mara injwa in annan koy nama in resi na pe ba kala onus en koy ker o
1: na
2: ke eldi na ya lonza
1: as belen ba ga ko dia ke ne shawre ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na je ha ko dia ya ne al al al se asaka alun ko dia ke mun gina ne ye je na ile ton dilon hon le ya lan ko yi was so go dinga ne na wer yang na ile ton jam ba al ha ta le na so
2: kan koy yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tombang namaskin jaru nga se pal jemi pe yen ko ko in sola se do zart ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jwa dig o is kay na ke ke tulle ya ne ba badira lan ji yesus jawu ne ke allan ko kergel di wala naski kergare ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namaskare finiti kaba ene min ga jirsingon de nyukki jirsingon nyukki namaskanga min jimin degile allan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyle ne jwa san ke timmen bana na lomba jwa san kerjo au na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa doing yan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu to less emba na dinu ngile to le maranka al inguel kain ja ingale al kain alan yom ka was bundie wala sharin dio ze afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarangan na sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji soka awkille wala inshar le anyanga ka bele dik le kanes kan matti waudi ne bele nga diam kay orundi no ko asu korongindel mungkin ne sin orundi ko kas bele ko anas tulle ema namash kula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi simara ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aywa san tengenga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala dotok de sabba korongi koronga low nama koede
1: nama
2: jumel ya nama fajire
1: ngi nama apa nama
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang aisa yejisifia ele sinama perrabana na haddi
1: nama bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tengenga si yawliti kala utanga jelo din allan koy fi na gisi jammala sgeba wala fingiti nay kuy jumeli nes ele kayna ma sitane nes kwasi tas le kariti nes imbe ajegi asi allan ko filan songa jammale min kidi na dinna enna fi ba ide ele jonde al bongo din allan koy sinu sinjwa al elonjiro galan inna jaw indigi sa jijaw kasina jammala sai asi joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tengenga kay binno aba koronga ke an kay do no sursi wat ignen talata nan don ko yin temene anan don ko yin temene nas dua
1: ila ninan muaje kan gode ke ne muaje zikeli kay ya kam de le harriben kin de nga na ko yoba san kin jay nga checka
2: aze
1: nina jejo aba to amin long na jay nga e jimugi ne jo dua rol kaman dua linden dule maren kam ya ba uzbu kullu kullin inden dio di sursi check jaw na jolu
2: aywa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga kage e di en jay manin worge na koronga singe bol do di en bele kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men beren na men duo zi jan
2: innama
1: induzi janama bonu surunga zi bolun sare kerdok nama enna ilang irrimo
2: aywa
1: jado kerdok nama enna inani khalas ila defteral tokenga nama
2: nama awna isna ongalna os nama lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui lianama jotoy ngwala ja nama jwala non danjar fe nama nyet jinya
1: awja innama yena kurungi hasi in eri al dan wore de ani inde ne ki golan wore in lolen kuro maran den juro ay nilon
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajane ge nuwo ngol wajane ge kan ye waje la bal duem ba on galan za bata la ge kin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma dok yani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere sai
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di muon ko si na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se ani lon duonde en kuin de menal abon kaminga do ba se
2: se
1: si ba jwa idina aba se a aba se se a baba koronji ki kadin tesba
2: asin baba asin dile na inkame a dinia turi do alba ki bele kire mara ngaman jaynes kil ma jabun no sukut le yan na kale jay ke sen se inkame a insani kwe den duru wala den kilma utonga sa rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani aba jiduo din ton si jweli ni in ma doing ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sa koronga jo luengi na jo ta san jawli ku fu tanjum ka in kami aba illo na jo am ber kalma tin joana jo tengal bo jotta futo ke jana bo jena rutin jo amara ine semi balon tabuto ke ja wali tul na tabuto ke ja do ina lomba al koro jam la la la la ba jona in deram bas na ma jiga na wan jo
1: balan gal duwa je banu koro dan banu ma galen ne ngo gal ile jiga ne kan ngwa
2: na ra
1: ni ngo ile jal wa ga ke duin to bala nya wa di ni do ne nan kama mungi ne nyoko
2: kala school jum
1: na ma fi ngi ne ngo ya gel kala la la en si jor bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri ne mu ko
2: ya so ga je ina wa enjo ji so ga ju ngel ki yenga na jersi e an ko mungi nan do te wile
1: ya ala ni kra ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji ba ji long amin long na kwa lolo ho ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal le duo ko en den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in alun kwa sa erbetina jundi erbesi kwa ji so nga kelel erbesi kwa ji so nga kelel ina na do warin al beleke ana kwa iya ngan kwa ntasle ilalo al jinjwa mungkin nin duo nga ngo se ajegile nin din ki juru ati lombin den sa baka ngi lombia
2: ipa
1: lomvi kang do sunga resu ilo leng ne kwa hata bay mo siru kwa no tong real to lay aba duo ngi si degila hata di duo bay mi ne njo ina li longa duin ke ma ti jiba jaba dala
2: ela ba kati ene jana do bay longa julu ne julo
1: ina jaba indala fa ina ilo leng hata mo sharang imbo orre kwa in wuda ile to lale ba ke kel duldin go ga hata lomvi akwel
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkan andele yani ko alan
2: karkan kisense songa karkan o yani alan yani tengen ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namadgal yes ko yin do galande hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina lom balan nanden tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle ridik janna jaw namado rike ini dan warle alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numadok loling alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombere loling kwa yani ki kain surunga kinaza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa sambakala welba alang arana falo fo ki kul surisi muhtaja kang donga ingoro basden tarike na suru basden tarike na tarangana konga ayeri aldi surle ke basden tarike kazali ki alkang neddal dire kang na utonga ke inakaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nanja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel lan ndok sunwa gi sabur kindering fa kisense area ke ba jainse so iti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka di ti amin dok ki jang inde ng dora amin masal yani jang ho iti yan du e sen jeng ki tuding abaji jang si abaji yani du jang i sen se bang ki simin e sen je marang aba janna jang si futtong ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sen se ilabaye bay darilele sunwe dar joke ni kulumana ji jawna gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jikalom vingi si ji jwaran ji kikin kuroja na lombingira yani duo ki sense bar hadiye mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomvi jangi na lomvi ziki barkawa
2: antari
1: yona ayinga na tonki ave awaza lomvi ziki barkawa lolo kwa aribi eri bakwa na nyi giden sur yani ilo ni aye ne fiane ina lo balum fin den janyi ina si sinyi a kadon sabang rendo bengalu alkini uto age tir donne kinga si gundia ana ke gindeni
2: wala la la se dimbere se songa udina yani gidu aw kinja ina le aljaina ko to aje bu ngaranja na dimolo se ajingo badengi wala na asjerre ngaba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi maulole forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sali lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jofu na inle na ma songa takatini zeni na labara kwa ba a do bu do long tenge nga kelal dai maulo ba musa si ini zaman al dogi kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba widina dimbara duo dimbara ela deng ela selfi al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiram piano mankela tengen aleja al namanye na del dinku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulu imbere se illa zakiram pia la ananas long del dinku se aba imbere se tengias aba yani ele aba erifi den jurule inala nga jaba ele dosi alkanani wala kurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa takatini yaren kidele juruka udin na dai molo kinasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu dobi dos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jeilba
1: marang iusia siji hasi hali anden dile al kan nakulu ko nya tin ko ngal del dile kan in uasa al galu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nangi zata dora jilong na ma dori gi sije na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah nin den juri jamal kidin kilman di wona nyam nyaret ni na sanka anas anga era do bokoro ngena duiti na ma del di as songang songang ere dulding kwa inkingina eri bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den dembarang ele jamaili marang
1: den
2: kilma baila digiselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayan abonga boru inkaminya eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahad
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nungiro na majan na masani ndiyo jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na ya nungiro ki kanjiro ato ani ami do faida
2: an nan ker ke le ling izia la do ta pisa kame ba
1: din na khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zikwa
2: in nun se ta pisa la ngama ba
1: e gina vilan zeni ejeje ba gina min dio ke fa Inglena halifi kira ka welen yinwa. Kilman den gana diyo. Juki jurnyo ala gaske imba.
2: E lala seyi.
1: Kaangi idi neji kilma din diyo ke. Na lomfines londin kilma zi diyo. Na di kilman den kondoron di noa ke. Faji aba joto yungasen kilma zi ji rasan janas. Injwa ingeri al songa ikadu ingiti yungasen yezi ki barkaming. Ki sense tol mana ji jan dinele. Manjana ko jenja
2: nan ko jejale jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kelelile jaga nama enjoy yaret atini marado kini si juru lea aba non doing pikirasi eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: kwa fila nkwa gendo gyani mungi nani al duo kene yeki ken utonga ken isi fine yeki duo balas kimba yeki duo juru as kimba faki alafikira warre minan ka mushu warre yani baru nkwa nye minan ka aji duo deng surisi lo ilele bana yani kwa len karaja wene kengi lazi vianzi nye den surisi tawinje
2: na yukami elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi nagisi ngangil al kwasi jare mungi nagisi utama sunga gisi ngangil
2: elal
1: marang zenina al midil kaya ngabonga kami kaba angina kaya ngabonga midil lagi labai kilma sunga zimi alin kami alba asa ululadi
2: Nakamalna
1: duiti. Faki sensi, amin ilalan duo janga. Na jundi, ba jundi na uru kaldial. Jini maki ingile si jau. Al juel, ki lomfin dora mana nene lombal ki del dingia ngota ngake genia. Na ki lomfin jau ilasi, ki sensi. Ki dayang ware namagal, ore sabi, na akwa elbayani, ki duo kerin naja, ki lmasi mua indel nga.
2: Se dimbele.
1: Ore sabi. Hata tingi lono kwe deke ngaya niwke. Almeyem ne duo insan ila jana na je jana. Ki ngaduma bon songa. Kangu ni zeni na je yu abahasi. Kangi ne ki aldimbara iti na demba msi lomfi tabura. Tawa kansi akaldibo. Muki nengi njizi lomfi sare ilale iri.
2: Ilale songa iri jaya.
1: Abaziki kelma ndiyo dimbara zi duwa jelene. Kelma gisimoke asadeni lomfi sare. Jizi kini ilale songa.
2: Ilale songa pulega.
1: Marang alzi dimbara leke nungi lai, bele lai, dali lai. Almeyem ayeri. Muki nduwa zine sinjia yu abah. Ka aldingi nanga. Mara lomvi le duwa ziba sin kwa mindi mwaji le mindi mbele le minki njawe nga ling.
2: Na dok dike nang lomvi njari. Mungi nasa lomvi le duwa sin istakde menfia. Ala njagil jidi nkilma ayini londe ngere. Aba jidi nkilma le duwa ngere tulle nga. Mungi ala nangisi elele songa iri jagi. Na dele songa iri jeng. Kaangi. La anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma ndeng ani nga sabakela. Yani minni nkari njagil day mawlo yani. Kwasi jarri nga ini. Mungi nang jarri apa ini aba dele. Na jenjenga leana mis elele foili. Kinnamo songa takati ini asanju duwa orisi jarri nga na lea. Dimbarang yere bele jite yemi
1: mamu chikele le do galji alji ajaba e aba zidin jeringa sai jeringi kitule ke ngazini na jie jomi
2: basi
1: e lomvi bas long dimbarang yere njikas are yang marang kikang in kalung zenina albuem bereng kasi al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke ngaila kulweba marang lomvi logi la wala lo
2: logi
1: imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwenin kide mbara lote kinga ba sore ni egel wala luwa wala kele samba
2: anamba mara di duo ker kele jisilaw
1: ma egel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel jurunga alan ilozi sunga teka kisensi ami jidi ni lom villageya din kilman din jan kullum fisi jani kin jan ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulija mara abas geyin na juela lang kikila jayinga toya kwa jayinga jayinga lang njami induwane kasi ya luba induwane kasi kela ambala mba kila irsingo tuul umra kila duwa bang kena doeti jina mzene la bamle jere jina mzene kwa ingu kisensi hasil zineki
2: kega kena morali kena jayil
1: na kena jayil hata ting kwa kila gyal baru kwa imu kena ni duwa kena slonfiye si de reile stakdi mpiana tari jamma elfi na amin kuyo kanga batan wani zaka ngaladi
2: yele se jondi duori gamon nama ani jayani masala ngabar redi ngina dimbara se jani nas alla foili no kuyo songana songata na jilla redi gila jaldoba ingere masi nyamen kama duori redi wela la kawara
1: ka jawni na jawni na jawnti na jazan ba baraka reili ala ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ngi idine suru si lomfi min warna lemvia
2: ay ay ne ela gosi jayo ka tainga ruala insika ayo ay sa ela karayeli la karale ji jo ka tainga se tarnga ngoyang na jina ma ela reisi ta tagalolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga re la duodi kin songa kire asaji otto in si jaba marang kan juro nga doga felinti abe
1: da ngeli no ba jangi digen
2: ngeli ngeli no namas juldu nga yanu mas tarra eno mo ingwa ndu se reita sang odo gabo nga nang odo kaayo
1: ngel kabe singa mi namas jangi ne jawlingi odo filan o mungkin ila dua ala vi gena ngi gem ko usa ene sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: vi do njundi ba
2: egal namas mo logal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
2: marandok in usi da njuro de ina korti ba e kik yaman ki in real au alang ono onde la du eleling amma bandar eleli son korngende ah inde kan me sene mo rekwa
1: hada de basalang gi modi la le do ko zonwa do inan ga mungkin nan ji basala jurgo ne kim basala songwa kiren songa ingine me el duo shola tan basala shola amin je yilana el duo deng der re deng dem bulelen ki la basala indala rimo
2: Hala ngel ba janer ele bulisi jiden war
1: ngel den war janem jami inzial ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun wore kwa baraka lomvim baraka dileke di sherciele
2: les
1: lomvi jisi bari
2: dingina
1: e aldin dioke ele ye lomvi a yeregin kwa yasilon kendo kala sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: kinin
1: diong enni ala ngako wen surnga si ko jojanga kaw ne surnga si botaran du kellel ne surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni ki dien kirsingo to ki sense una ki uto nga len kuro a aba kawngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fatta kayanga si mitil sunga saldi kangi neske yanga si mitil ne ki njainga ki kangi kirkir ki total du fatta alji eria ya annaje ile hiji sikurugi inni Nengis jumel, nengis embera ngai sa jua gelo korang alji kie ngan
2: ja. Alji kie ja.
1: Alang karok o neki duin dora hawi lenga. Alang karok inang iru o. Ya kaman, il alji ja neki ngang iri jo. Ye jisi alji jumel ye nengis
2: bera. Ye jisi is nyenti. Alji rele songa iri ja.
1: Ujang ya ni ines bera bagi alji kem bera gelo kul jani lor. Ye nengis bera gi kem moftang jani. Il harin kem moftang. Atu abe il reina ja yo. Bazin bereng egel min den bidaye den den jusunzi aisi junga na lia den dawinzi ines bereng baye ji ayani ki ki dora yele ites bereng ba ji masalan king kanzi al jusunzi ni nin nin jingiti yengi ita fasile na as bereng ba
2: lara
1: illo len kin moko yele san kin kwasi mitirin kalde yesi kin masa sun si mo inderin alji irigyo al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yesi nyinti si
2: e kan nyinti
1: kuro enne na sin beren jasi en lang long na ken song go aski abol den ga yera aski aba nyinti si na sin beren egel kan gi jisi kurani na tin song go ay yera ngin kurani an ji irigyo waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim bara
2: si kandan yuru le inkorti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jawrti ne injuru le ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den ire la ba tullele pago alan dan boru si ire ja nan nin dan orre si ire ja maran ki ben kam in duwa ko to in asay ayeke ire du tel ba den sursi ma ile ne kinga
1: skeru nu ya mi din zi ingere Ato ajing ilo ni dimba resi kuro jane ne iri nyangan aris bulong, songgong aris bulong. Ne nyang aldayin buru diyo kore nengke ne ingo alang o na kila porre nga iwra nga kila singan si nang na zile nga na nungka mwa. Jiki ya mushar kasa pang walas bumba.
2: Kain si.
1: A mushar yelda ilo leng.
2: Lahan na ya orre dungwe nang orre nga kwasi jane iri jagi.
1: Kwasi na iri jagi. Kisi na iri jagi.
2: Kasi.
1: Kasi na iri jagi. Kwa kila haddi intile insika ina jial iri jiyo. Dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara za tulonji ira jio ila duo ke rabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: na ma ke
1: na ma yesi
2: tenga jani wa les dem mutabo man na ma jiru
1: duo na ma jiru duo jang fa in kaminga longa dingan al abon kaminga duo ren surzi ki bodie ni ne ma fingi ni jebiti imba yen
2: na da ngore ko
1: sunwa genes ka alun da ngore le ke ni iri kenge
2: mara nama suru si
1: yendo dien gitin nama suru ngazi duo ker si en zenya jejo abana mufta el duo ker garib asi jejo no baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
2: la la sei zeni na en kama dinga baye daro amini aba nino ami daro ala nga yami ba na zei masalan yani al abonga boru en kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albe asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi jato ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inna ma din din oreng wala din garib asa ye si julni anane lu ine songa ge anana lu ngal ko eli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal dona de suri wingola ken kiwo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zo aba
2: ke aba isra
1: fa ki sensi bere wa bezilong as sa songo kirsingo na ki utonga songa te gtingi al gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zira tinani idina yesongo songa medikna elaba na toal eladok songa ru songa ka fanama welengi tinani na ding e nazara oreleng na jijuela tanya zigitulanga kurwa yani na sokote buganga ilonga lang aika hata kai mforenga atingelo ni ji udonga tulenga ka jil inel undul a tulelan je woni jidije e jabo
2: e lalak tarasi barabat asoyne tini na jamal jani na kibora na bara fottai na worre kwa karo songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga so wa ingis amin asallo to inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa kul kaminga na duno por dungo imbele se baslong a insika la waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualang ereja kibara gara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona ere to lefi yid yesi ide kurwa jeba wala dendi tininga jundi baba jaluna e longa janyi kweel di ngartum ni ma ngajirso neskin kala ferat de kin kala ferata ja ya kin abay lono ronjab kya jiro di ngartum ni ma ngajirso neskin kala ni ma ngajirgo alan kiki e la rose bab ka ngene ska ile bele si emi la anna bo korso nga gene kwa awne isban na duoto irtingo la duoto bara 17 mataga arabab insi ka ngis emi di mbara si partel ala jundi be la dorale ha wilen jana jutumo di mbara si ile lole na erije alan jato daim borun zat en na kayen dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok duo bi duo na skoye ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kayen tenge ya se kelni na dok alang kelage alang borun sigirage na san uhun sen ajirsin na bado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioy annam fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundi yokel jam king ise ona dinjuru deja aba din ko songare sin kwasu songa jilel hi pogas kawa na doga kirsima filanin ko kwasu songa jilel ela zakai na ringin nan ko itia risin kwasu malumata tulinga undul wa bardu mungkin na melage awle songa ge sajjanga ka ndolan sabayani ka aluno dogola suki kan nasulla ka ki kan na kundi balan dolo kunyungul ela le songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal lutta chuish fi maran kwa ba le ka ortaba yani in le songa ba le ba kain do wala se ono itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji wona kiun badil abaya bele iuna ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sunjual o nalya abade ngin jago namai awi ya o nalya as alam ba juro le sai mana o yingi karo dile apa an mara utonga kula salon mawri naka insani ko yang o una deng arra arang na mai le awir ken tenga kinle kain do kola su songa gasren ka una wazitia ke gafalai na isle dok kain abonga ki kain amonga abo duo ken a keden iyan ko na tines kain baran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annan tinin den nusi yani teletin dagi kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi neskitulimbaola no sursi afemba no unas gabala bain kain amonga kanas bain bakien kuonan ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nge zemi mba jie si keli jau eren si jemi aljibba yesi bagi jau nang yesi yani abo din iyan kwe ke gafala kwa ina lomba ai la ye jiskeli fi Allah in sija ila Allah ko jisele songa ko nes gafal ko na jirup ammo abas din don ki gafal ko ina jaba ai duin du amangi ay susonga ikwen na mangi anifi nes gabara belen ko to dengiru bata santa wong lala to munjo yi ngoro yoro ele diele insi jaru okit albagi no surisin nan kilmanti yi ngana surisin nan an kin dola to leburnyo kin na makoy unse nga gena waisan ago wala kun wosi gena anni onu lo to putta nin ko embirsin wona ouna yani daim ba mal kam alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kali kariya to ga kawya kaines kain semi la anna na kikain amonga lutonga le songwale kirsin boru annan wonga si ne jua sanunyane bantu ga jeren ak ane ay kaljena nunjabun ha kisen se le sikin kamingal bagi maranki amonga si na kali kilma kirsel na jato amola njena jam horin tabun ker annan girai fiana jama girai fiala njena kerna belerisingo baketing marang hawilen kana min kain tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terre rising alan arina kali kali ya kilmas ke ba san de bele se juluba indok namata katini ya sanki orren dio kai na hawilen kana dan orre si kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke ngal kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na bara se dosi asami na tawas aldela otto tinye meling ini esan kuin senga ago wala esan kuin wesinga undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karak deldim kyan karos diere iwiti na biru su duire biwiti dua kebal bara le so mo allemi wala dua kebal ki jiwin keringi duo bi duo no koro den iyang teri duo su nyi babas da iwi anu mo sur ki winas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabunje asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya to ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel bami ngi na ko gitar rim men kawe na ko gital ferra kawe donga gi kanni songa a be silom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titolele asai

Baba kuy ngara tedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimu na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru may sirratan ne kyan wata ba na in mitil udon sumaske duo alba kire njaru juda kani de njaru may sirratan ne kyan wata ba ide imitin indio nama belanga songwa kei na ko handering to tok to tok kirsimo dik nama embeleng do asaji ajalumba satdigeng ajau satdigeng ajau do asaji ajalumba satdigeng ang ajau aba jilong ba nui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otanga songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andie ngin totok totok kirsimo do asjia yaromba sadia yo ine embele vingeti neskin asim embele dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embele na jo sadia nya yelia nama di ngelen wata jurngeti nan ina long ne king wa nan kalnga din ki motanyet iwi yele nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken an bereng na sim bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa za kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembere se ye jinima skuda kujwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

Da bele tok mo yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an se kaminga kwa ma da ngara karul ngarang namas ga ngota ngara karul dia mo kri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa an de ara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kerin jaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakere nyona ira jaw nui kering alon bal ji jona ba jilon na ma nui kering jawati na janni marang alan ji gidin tabu ota na rajerengan in duo a tuin kering al ilon o in duo ka wel alan mani ei ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarang duo al duel alan a ke bilon na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil in ambeleng dok ki al kau ka ndarenga alan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de nga rakereng ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi sin ngalang ka ng kwasi songwa sin ngalang ini ne duo al denjar ke ngaba yei na pingine esi ki britan na ke ota bawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin na kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne zine kain kwa ine na duo si namazia nama duo kere mbele kere jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa mbele kira jamba no kwa kang mbele kira jam indalang namani jang nomas kwas erdik eleye nazi jalum ba kai

0: ama inin si kwel alam pal kabu inin si kwel bela kin inin si alam pal kabu alam kwa kamwal na udong asi tulen kulwi na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nang kide long kwage nang kide mantyang kwange na liadok abade mantyang kwa kimba dok nang kikela kwange at ora to yung kwage indalang kwa kuntia wala zitiao wala jizi ki ngala zitiao na kerek bi allo to bo baila sibisi na ila beral kwanga ma kwal burkin kundula al kwal burkin na burunga kangare kanana de ta burkanya alba lo to kawi na ma dembele kirtinga na ritoza kidia vele sebo yidu ari asa jalom ndala wayena zero ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi abele bi bele menke alba yei na kwa ke gutkawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy nakangi nakira kwa di al gira kawe yem kwa si dorai nas kunu ti aba aram kwa udonyet al ba kula rage din din nyet nakangi na kwa di nyal wari nyal kwa kwa di anas masini ngindeli na kareli anan kikien aran kirsinga na kang kirsinga ilay ne yeng ke loto akim ilay ne yeng ke ala se du kulwe ne yeng ke surun az irkuli ne ila na yei ne jundi na kwa di kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long anan se kwasi udwa to la angan na kin kwa di az kinga na ota songa kwa ba dia kote nga loto kwi ma ilay ngas kwa ota songa kan na na ki namen kaming ki alang kala udong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni nan nan nin jeinga na sin jalong alang di ngor la sequel na sin jalong alang di mboru sequel na sin jalong alang ki ngwa sequel na sin jalong al giro ki kwa ngarabang namasing dinarini niki abakamuna indala kenga sursi bankwel sursi basinkalum nama elaini na yi daimetilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa surbalum na liale nama kwakul kamwi na lotokong na sursi kwel na sursi bela tulle kaming na kwakernasi dogben kolol kwage marang ki ba indalang kandayan baraw albeki ngin sa daywo pia namay ne karing namagal si kirkel na sumitir kirkanyi nagi buray
1: namasing kaiti ingising wa alambay kiwong ko na bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kalangana kirsingan.

na ete namugal kwel alan dangirtimo era zikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwal otanga allong songangalen borun tarinja nama dik janyin kirtimo na namakwel asan janyinile kanyi janyin namen lan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi ziyo zan kien ala se janyingi burum tarere dik nomoki guti njaylo kwa kit al zi kenga na jurenga doke age yen balong alang gutle putokerale elain na buru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kirel na mbeleng al diem tawi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longa lan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljo la lang gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulay jiwi alalya kin din buru si stare tulay ja na inalom ba duol gudja na gudjiwi alama njo kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guda kanga ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya, na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru niri, alan tare tulle kawal, na kakire ke yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai, na kakire ke yinyi, bay long alji jang, na tare tulle ya, na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli, namazi yiyan kiwiye, na kawiye, na tarika. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si soka ja, deling asang on duwo, liya nama way. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sa nyansi jawli, otanga kit ase jiwi, alan si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kital sidengara tulle kama udonga siki kitulinkawe na kikakirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na ding na ding bele abaze kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du demborun tare piake al demboru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ele boruleke ni ji abo gutiki din bele jaba gitaga turti en jutumo ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sur sebanu jutum ba yang asi nu jutum yani ba kela kwasi nu jutum al beledi ni niki endo la ke gut kare na ine borun jutumo le na guti njake na kingwa alan guti njale butokare alan si guti tu likiwi alan si otanga si kerker ka kit al kainge ne kita kainge ba nyal biki kwadain belele wala galdain gorre ile algiko au nas jalum gi eritel giren jaw kan jaw na jibal wadi surti delen jaw wala kwa karna sinas jaw wala jibal wadi surti jaw wala masji ota giwi nima dinin dio janna ota jaw lia den jagin ele nima jagin nima haddu indaram gi kan sin buru jang ila nas ki wu ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lompi bingas ini nabi etteno boten ande onroba kwa kin al kayi na tare kawe baye nga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko la lan kundi ki inkwel dobi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi alpi de nga laiba alwenti sanke ala si pali asan ken ala si pali niskiwel alan si kien surunga si kien surunga ni kakire kinyi na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na msindini agini na kain ala isa kelbam ki inkwel kwa bi kwa loile na kinyi alan guti ngaringa ila ilai na kin kwa yembo si guti niskurunga we na lia alan kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si dela kawoba ki borumi na kistin ni surumi na kistin janyi ni na kistin mo asan suuti kanyi dini janyi dik ni mo guti al deyin kistin mo yette

na kain gal jam kwa ete na mo kwe la ngine karin na magal as kirkela nos do mitil kirkela na de kirsimo ilain ana as kirkela itar kain ni kitar kain age bo ni kidok in kwa lo dingang as kwa kanang mitil kundul ne kissing alangis kirkela pe itar dai ni itar dai ngai.

0: tane da kai ga kangal jamkwa da yin barnamij oren uduwan jare na ine na ma dangi wembeleng ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da yin barusi kabe na hatta ore ya kar ngaza tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko luasi na real dui na yin kwa da san fora sin yetin gagel na di oren ake da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sike inga
1: e ki pora mai nan anan in ka asan ki kain surunga se kalung al kikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote ya na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dekle na alang surunga dembele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango idin na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba bakwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kunde ba alang surunga sibagi ka lo bilo al kain del din dio anan iskan ba auna surunga si sur gigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagi ka idin aba juel aisen gisi en tulle ba auna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na dan surun songa tarai idin aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karaka wea na nama yeng kuo lompin donga kain kurono lompin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi te bukeli al duile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka neji tok kan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surunga si bagi ka abaki surunga bagi ka na kire kara lia duot al karake ne lo garin bank liviana ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan burusi ko po na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru da yin se ko bo in kwel ala menan ki suru se kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan alomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang in kwela lan ki suru se kwengi nyedding al kain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yato e nyedding alang suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long in naji na aza ezi uya ezi deng yo albay long in alaji se yo yiding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise eramba ilole na may belang ke sense alang dimbara se joenge anang gitie ba ding ma jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jumi nga sanga jua ba alululi iding na ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel iding na jike ke ye tok bang na ke ye bele tok berseng nang warre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalong e nang bi duen jalong toge na ke kwa ger ngang jalong a kergel bang. Ine na mado enjundi kwa alke na kwela asa emboru da yenge se kabe. Idi ngis kebi na kingasiki idi ngi nyoke kawe na ki suru se akwelba wala suru as kirgimba. Abe yeng asa suru kirgimba u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele suru maka ingba kawe. Idi na yendonga toge abakele beskiribi di alime keldiya ne skarawa kabe. Mara aba ki ke sense dok inse ka en nala en ke na en sur kirgya naski dok sur kirgyo duwalang el neski nga se tebun ker akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng wa nyet den jenga kaeng ba en ro aza kerin jango akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina ko sange nama nyet toga jawe na bau na ke enje na inak nama gal rose dembir nya jundi ka ngungin jundi idin nasku roke na kalikil ma askeba alang kalikil ma akabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sursi kirging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: Tulay, may ramay nuk nas inilole nang tarazir singo na nama galin etiri karing kain kajam kada yung bernamit orang udu anjale nama yani tumbalin lagzis kelkan makayinga na gal dogingo kerre keri.

0: tane do kinga kan ga jam kwa da in barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dingin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne mu kwela langa silo le tribrisu ngela ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama ye na firje na ski kelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an ala donga a wala yenin elnes in kwa alki ga fala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel naka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa alka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alam bay urung in ne lan bay illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na on na tongdingi illa bay illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding al dingi ay kanya ba din di leke ay gin kanya na todi kam ali ari kullo yela fingi dina simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong al bajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili ala ala buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba chitani ne dibdi ay bazato in

0: njol bulo naska bari da nga bala nya si kering awi nagi area wala galgi rigwal yan songa kay naka ditin anga na kuin kabe ka alio annina surto el na ila juro si urgul indo al el nagi kasi ki bari ta na dem bari la bes ilong mat al aneng anga san bilinga la anga ba ma dem bari bari nga wala ki ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi san biling ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al kir marra adi derle kio ka aini a asan otoingo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo aila inni ba na ding al gi ding na dileke na abad duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na abana ba dejang wala aba gal kwejang al jel na jabung jidok bak injwana ka nama dog de anna kwe ang alang o na abung na asang inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na si jurunga arrakay kusanga nang kaingi na daing idi indila ilal kape na daingi ala nyet ki dongatok yang kani na kaya iding na abagis jidwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niw kounge nang iuranga jijurun iding ki outok kang alang surunga si bagika na kain ulonga tabunjol
1: tulay mayurambay na dogi sinan tarazir singo yani alang ki kauna dongatok yang namalia kauna kila kwasi kero aldan buru kenyi na karang na baka ba duk la dersi ya taman pur dunga ko lonji bele dere la sejamin lakin dere la su kwani le aba kwa ba na ele duwe yegi gi er ni je ba jero ba yele ya man gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na as ke kinga na dok dang girsu in dang buru si tabun kare na kai si na kirsin dang buru al kwa ko ran kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

musa ronile biara daenga ntasle yusufi nga yengale masiringa namaningi israelina ebrana tulet kuyun marang lia sawadea ndiyo ala yusufu wae numa duwo kertima kuse kurinle onga nasi yusufu siya alonga ba andela israel abasa asonga kini masir kiso dik aba kuri namas kwasi nkwa kinge israel anadaele songa kini anadaele songa na kakire kini aba kuri namai nkwa imi alang israel asi abidafia na stari na kawal na alang yangasi nyoka yawe marangi namas ki kakiri nka nyingi aba kuri nkali namas dok nyingi namandale ra manas kwasi nkwa asang israel andogola kiasi nyak kawe namang itinas kuri Nama ki tinanga ni Israel ngore ni ala Israel ngore dikle kwe iti kuri. Nama ki tinanga ni ala Israel ngore dikle kwe iti kuri. Deng iya namas lo kalifia nas jula. Lea asa kwe kakire enga nas kom nama toyo mwasan jula. Kwe ngia nama daenga ngera fia nama tarasing iwo anang kora kariyawa. Namas kwe si gara diyo ja nas roni leja. Daing, deen deda miriyom nama karakera. Nalaw, kasing iyan kwe si. Fironin kwe ni nama ki koyang ni leko kele alang kalingon. Yalwa gara si jagila, bas diksi kwa asang rang nasela. Kwe namas komala niyasa iyan gara kawliye. Fironin kwe ni nama jagila nas. Kwe ibrani ngani, yesi nama kime durte nga. Kwenye kwe ni ule daki nyanga, nama ingo, adiye ibra, adiye ya ibrani dungo di kwele asam kwe boraini. Ye nama stina, mwere mnama sakiana denye yesi alifia. Lia ala kwe ngia ela, fironi kwe ni uwe nkwa, inkwe sis jabongu, na jonas borajani, kaba ingri ani aliwe. Kwen iya si nama kirmi simwe nga, nama tomfi ina sunyo. Nama si nkwe si lomfi mbele nga kutfale di. Filoni nkwe ni nama si kwe si, nama si kwe iti si kona musa ini. Ini nga skoro diyo. Udong ilon, uru juda futule. Musa nama masa nga ntasle apaya nga, nasri nglong. Deng kilma nama ki ebrani nga nga nga ala folwanya na abida kain, nas ridong nga kainba. Kwa namani yang asik kau rela. Tumurani nga namani long fisi bagi kau yara salai. Nama seri nga nama namani nga long asa namasi bagi kau na lewa salam asik. Musa namas long fisi jering tima alat kuel asang israelin kuasi jofo nasi yamasi nyingi. Masri nga bakuri firon alba kelami nama musa ngri kima fuye nga namang kuei nga lampu. Musa nama Lo maalefia, moza nama lo kalifia nama sikia, naburu kirele nyanga. Moza nama ling, lewa nguwong ena. Kiso kdik moza nama, unung ilo jagila na ling, na aswi ngelba, nama suri yena. Moza alba unung nakinyanga, nama uru kileminas interifi. Dakia yelba ini, kinkawla stangale jarang, idine itisuru ala jidele yere. Alaji dele jara basubute yere. Lomfi namas mwuzi nkwa. Kawel alangi jiti firon le domangani. Alang kwa israel asi masir le jarang. Musa nama lomfi si ingu. Na masir nga si ayese mwaka. Amen kase kingu. Alji kejang. Na kingko na isilungi. Lomfi namas mwuzi nkwa. Iye nga si insijwa alkang na jiti domangani. Lomfi ala salai. Na ala ki jayin kurake. Marang Musa ba kwe nyana lomfin garra di jagil. Lomfin namas yasi unwa awdi nga fale. Dik, ala Musa deyeng berisi jabia. Alba ye iddet fia beri namas nungjeng. Na u kirgal asa lomfin Musa ndonga si barasa ini. Lomfin namas finas nung si Musa ng beri jengo. Na donga ala wajana nga
na jige na tulea.

Musa wala kwa ilaba. Alam yiptare se fia na masi longvizi mkwa. Ka dale na udos diru ayin. Longvizi na masi mkwa. Kiyene duosi udoja. Lea Musa na masi longvizi mbele sitina. Na masi jawla netu mmasir jawi. Ya na masi kide mbara harun dora le kairie. Yanga udok. Nama ara Israele na Israele ang kwa bayna le kenye ala masir kain kurul nile. Musa na Arun asa Firaun sitisimul. Leani asa Musa ke Arun Israele na kwa bayna si kisimul. Bas kaole na kenye asa Firaun sitisimul ala masir le aban kureyanga. Nama sinange lomfi ala Israele ang kureyi. Kien kwa sikwel ala mnyesi bagi kawal. Nama kwele ala njuda kisoga kilni. Ala njuda kisoga kilni na dain kure lomfisi otatala kaa. Idin ala ngikimuzi apuwa kiwajaga na sara. Firon nama sasonga fuya ya na. Ni ala Musa na Haruni mbele kilami. Nama siya na si nkwa. Boyela ala nkaba. Ni boyela ala nkwa sitare le karabawi. Bona diye ntare ba. Na kwasi bundi. Na kwasi bundi na galki entari nga kawal. Lea Firaun na masikia nkwasi. Inkwa. Kwa kwele ala masirisi kundi ala nki Musa kiwe. Ili natari nga. Si taras. Nasonga akaweba. Firaun na masikia mwansi kwa asan kwasi. Tari nga njaa kanyal. Ala mburundu ndisi. Tubunga kayaba. Itinle. Lomfin kwa namasi masri nga si tuwa kawe ki dalu na tabana nday. Numasri nga na siya masi tabana nga nday kundulo. Firon nama nkwa yin alambay det tuwa kawe na asandok tabana nday kundulo. Nasi nga si masri nga kanyi alba. Tari namasa songa tukena na Israel.

0: aba kwa lompin ere wari kanya yemba kwa wariga kindelinga nang kwa kerang ere doksi tuling kaini nina na duo yure duong tomusi tumusi dem destirale kenga na indem nama dem kerangale sasonga karra kenga alba tumusi duo yure duong jese sing si aldipia
1: ndengi ya Louis na denga ba na denga awose iyunis nama yang yahuda kaini na denga ba nama gal ngirik duong kenga na denga ba nama sromane antong kore kwa wala giri ngole kaini mena romana der kwa idle kaini notok kuring dare kaweng ile timusai nama ki utong awinja yahuda nama romana marangari tule al timusai kwelingi yahudan sejei al lompe keseng sejei tule kwa ngea ye namaski ye girgingo kaini
2: yesi bas ilongi tia deng iyang na deng abong sejei al yei nas yesi dora te yale jawi jayengin tari le ye duldin dio nyetinsi kerkerpia aba dogola dokenga kienga banga ni kieng yanga tuleng kegile base jey mainwar wala indala aiba
1: ay awunas kelbam wala nas keljam rim azapul timusaze rimempia sarab ay dombore timusale sangal is bersa weye na osi ardenja
0: marambingasi ingisingwa eri azabi biwi bayei arabi boyle alans biwi ilaying nasbi balum kwa asa bidiere biwi lompin dombre ay tulekya algis bingasi gundi na jesis jopodungi ere kisejei ria benga
2: inkasigis duldim miratim paleti alaki kundi kitaga deng ara ang karangba jain it al lompin kwa kain kwa kit al erijitikawe nas kingasi dain jain le kuro nye alanke ngara karang majengo it alanki kain surunga si kimo ye kwadwing ere kituling sa sunga kilmangale wala kituling sa kaimeli

0: Osso iki borai na borafatai orre kwa kinga asanda imbere tebun kagua to na magal kel na kuel alan kirsingo na maina na imbere lea kiriba na orre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kang alan bika kirebang erengan toga kinekusi na lompi kiru ngoro majleja na kino ojana ge neslompi efero nekit na kwando nga kine lompi kulo na kine salage neslompi jurunga na kel masur sawa alan itka aile kiongo si jan na dogna de la kiriba Dying meram tolla ini el to ela na dok yesi bot kawi na diam orres do ngani jago meram tolla
1: e barafatay orre ko ay si bomungo ki elo ngalen kerker na ki emborungale kerker a ense milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kelan ka go to baye sok bisok tette be na kundul asan dying domongo witi wala gal alanki bingankan
0: ke borai meram na diam orre ko asin ndonga jani orre kwa dayin jingwe la ila ela ngayi na dog itin se kene nen kawke kwa ndali iding na kwa dia kensi na pelle trim nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na lia fingi na dayin juru leja na dayin juru urgulo ele ngungi mara kia yenga kenel undila manin kain jingwa nyet kiforge au min intile na stes bau na tetea bau orren dali si rimemba iding na bele si rimenja lompi do gerru ma nyino la janda ngi iding na kella si idi jaru wal gieni na dogma hinan ba no gina corona kono dentum bal kelkam ana makinga na zdan beratum kago

radio samar delling radio aiba ye dayen orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kitulling ne kikil mang simming al dayngwengi yeyi ne diele sa diswatulei

0: osoi kikil kibora ina borofata kikil men simmin kayinga asang dain berata bun kago na dain jiwa lin belen ki eilole kay na kerel na kuldinga alkagul ine na kan ko sanga songage neski kayina tebun kiyoba na askalumba kuldinga alkagul na ainin ka alang lele kago a kiborai anameram si dog dembo dawi jago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi donga kanni alben natarasi nin ko emba go na rimmin ba na kwa kidalgal ferrakawe a oto ina modo gingo ka kire aliena majiramba ingo Dr. Kabir a kisense kwela san kalun kain surunga ki eren kan na alkanni na sogokin alundula idina na kwa sogos kaole na kidoksi kaola aslumba zakaini ku imaran kwela san ilale sunga e kaola namada kwela lang ingo ati ingo alang e nanti nile alang daing wore zika gilwa laka jure nga daing wore ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kien e jure nga utongan si kaole na kunyi nga kikwarang sunga e kido si kaola marang ati ingo aisa maedik diele baade nja Dr. Kabir ban sunga tole idi na wore baye yeng jure nga alang gis wore si irika gian na dogis rokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeying na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na jwelalan kale jago betta hadi jago
0: ki boray na profotay meram nagay nen jingo ngayngi orre kwa na ki ba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surinkan ala rumusa kambana dindi tinjam inama denji won sensei ki alkai ne ki kwalkeri ne kai kwanjure nga alkai ne ki alkai namas kai ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa in kai meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alburwa kai nanjunga na koromuni dia na kwa mizi asa kaole neski lo kwa si testes kwa yo. Na ki na mas keine ilale ka yin algut kawe kakawe. Na abag aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bau na alam na asa au na kienkeke nyet bagal kwa kit kawe algut kawe. Na mas keine na kwa njuru wa stare kawo na kwa njuru wa kwa reitage. Ay, duo abay esi anna si ngiri ketirin doko wala alko enkere telefon yas jalumba in telefon aljidin fay jarinas jurgunas jirnas orre gansar jana jirsing alduoke na deng bodendo ngake neskin karba nyet long nan silongi aljeng
1: na kayne jamin
0: na in abelemba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel kayngi saba jumon do ban telephone nentiel ba nyet ko am belenga low ko al kenge na TikTok ale na maduo na awno mas inti jegil na zana insi jegil na zana insi jegil na zana mas nim batare way wala nasim burgunga aginya men ko ka mangasa al tsa telephone na pa ni ni tar telephone ko kire nanki burgunga na felle telephone la na minke bar ringel na saundul wa felle den telephone na minke ba den jeb ringel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abus duo aimingi ba in no may nan yayin ski surunga turka ki alkayin naman ni lekayin annan duodi na lonfi burgunga ini na lolle ja na tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgwa ke nan ti tonke na kiken dogolangi inga belen ba ka album tabu abun ben belen al tarin o nama diyon abile na ton el nama am nama un wala nama ona gawa on wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kaule wala gal duing in risi nama alu deling sare namas awla na awngina na tariya ine ji nama di lole jayin na tiriri yaw kuldi akin na nga pa kindela jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kuy kaya nga asangu jawli alanki kwa waki benkinyal kwa ine kenge nalkin danji ngwe na kilel mainan in nama den tarif kuli na kwa ilalan kirsi yaw na liyake na totokaro ay orre kwa intille asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Na jirgingo nga lomba, alba rigeto gin diyo kayin. Lolo, jirgingo nga lomba alma kwa nga suru ka nas kirgingo. lolo jirgingo ke juruna kelma kirgin saki lolo as kirgimba intile nama ore dojumong nasim burgunga kitke nani lolo leke nas burgunga ke nan tarifi tule

0: den jirgino dorung aralai lolo araiba ngayen en jingo kiwo orre ko amera mama jela na mas jangara kifiringa kai jangara fifiringa na inden jagingi jangara fifiria ni sikai orre ko na mama en kilom pindon bore akaran kangari inama digi
1: digi
0: aule orre ko na make kuro kangari in awi orre ko na make taringa kangari ni
1: easy
0: kin is kille na make tarai taringa ndio na masongage taringa killa al tariki kuroi surung jofong na orren jofole na reito gin tarina kaw na magal sur kanan in namayi na lelden bis atin na kana ji reito gin tarina kaw jika kangi janan na kaji kangi anan ingalom basan kin jurun tebun kanyu sur kanyu na kagil di rey matilay wala olgoslay wala kitong idi wala tursa jayna stalang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun janyi juel asan surunga si innen kanyingi na rey toksi kikemberang ang kayo lolo innen ang kayemba bayan kayangan ng jama nga na tuse ng ela asan gis dayjum ila berale sare day ila namas jawla na azlom baba ila rey fara alde rey na fara ki ille akago ba alkwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duwondo tariawo ala lolle ago nan duwondo tariawo na ilanani ayo redo joela la lolle jago ala jikuri jang ayo redo lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgu nga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already waitara aljiki ke beraban ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalam din ban belen yen belen al kay kina mas lo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaruba ki kwang jima ay tariko mirab yani aba den bara dik kenga na ki kies arakaw letara na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yeba embeleng haye ngalba kiki urkani kanga aye ngalba ine longa egel inkang ine longa marakang urgulungo na bamba wana tebu nya ala nyinjwa osoki bora lompi dayin ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ile beraja alefia lolo kine mai lele kai nama ilale kai
1: albeye
0: fiyan maka a aba mera to la to den to min jingina longola kasare al mbale to bulu inma dai nama na surunga kaimel fa inma yayinas ki kaina tiriri kaw na kwana kanya kwa lo le kegul redwo na sajalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na kengu yenga is al taringa keng os nas agendia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agendia naba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa janna man kila diol tarika we e nin tarikal al nin kyol e jo radio jala di tarta bu nga jemu ba jadu ji e nin lole jay inama do taray oredu odo gaba kawngi ne kingo asangin kwa ye ngayngi di suru ji kwa se kasja to di le duo janyingo ki duo se sagi wala mas banga duo le eri yaba lolo ngayngi ne indo ji nan illasi akurgulo basan kumo nadi illasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alin sijana ji alin sijana ji alin sija akaba orre kwa orre togin dio alan surunga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang a awliba nama di sur si pogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan to le
0: illa ken den tarray
1: dinin ki kurgulones ila si baw to le ya se jijanga nama ki dulun dora den fia
0: illa nama ni sensele orre duen jegil abay duo

0: kerne din orre ay bagi kwengi tara asing eiba jurgulungo induo kajaru kangitio banju mona erike dile ne de ngungi jarutio alangileri bau mara alang kagilki eilone kaina kwa alkei kwa taban jawil kagul na inso na maunginas nasko di lombor wanya di seldi zatu kwa di lombor nga nyet alkei eidua lakawe na jawil ke alang kiki tirido kwa kirsinga akawe ba bakwa fatangi na kwa kuni taringa do al jawil zatu ba kin kwa wingi na zenga kaimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gud lakawe lolo ki ilong alan surungasi kangar tarile asa in kainas talang kang dain buru wala dain suru wala dain urren dio al kwa kangar na intari nguda kal alan komol mola kantara alan intari nguda kal alan nga kuba na surunga si keimel in nama dain komol mole meram alwa ki al si keina kwa al kagul in nama taray anas ajalumba al duoke nesdi mirodle gollo enga neskui fulle ne ye ne taringa ki koranga nyetpi alamba deng en neji alan si surja nyungi jawngi dina surja nan in nama jagingi bais ilong in aldem baldanga na kwa ne le ye songa ge ki alkay na kwa alkay e ina kel ne kele beranga si kegil alan ninka annansi akome balanti en kili kay ki ka ki juru ne ki jalung ki juru ne ki jalung iding na kuro den jirgingo lege abaski jurule kirgingo na kilmales kirgingo baye na sur kirgingo tarile na alan koranga kitkagil aise kiyo talanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingiz dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoi barafatai kise majiram bayen ine loke alji den dikle jo jaldo windelo ilo sunga kwe lalang kaungina kurgulo na tule kegil. Idi neji janina tari kiki nkuro jau tari diruo na sulumring na songo ngujundul ananjalde ule jingi. Ina jeju wabana kwa ankara basi jegil kwa kakawe na alkenge na jallasi na kilmagisimue. Namus guri marang nama wele lang ingwa zenina alkwa inkami nga gut al erai. Ji ine al angel do si donga jow na kintina ouna is na ongal se bas gaw kintina ouna ongal kala se al bas ga insi jeim diele kanin ja kang nay sinte wunya inama degi awle namagal welalen inwa ila erisi al gi jeluna tina ouna ongal bas gaw dele erisi jiwiti alang sare gisita wunje wala gal al bami ne jijaba neki gutinden dorai wala ba risi ne jelun ho na jundunes jandel a nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa gidiem bele kaminga ya ne system te nyinderin ke kinama lo uge wala is an gidiele balja songa nes gumon e din jelde winga se donga jang neki ngan tari jang na kiyangon si TikTok nga le jeriti na luongo sunga le jeriti ji jaldew di ngi jizgalun ka lole na jeriti marang asang injiw ila tinal jongo idi na kwa selem siro kilele selem ilalang kakin kikin selem makakani nga ni kikila selem makani nga alang kain tina ho enang aduiti ya ba nama ayanga gena duiti ya na umura gena apa jindeling nama injual ya khalas nama jenda sejafu akhira nama dua nama fingin ayam kwa ay kina khalas ila haddu khalas istaslimin sejangan sejafu yaani faki aku elbalang ila lelekang awuna kain tina si kilel na eriberial ka awuna ki gutindien doray na alang is utongo songa fahalit ya idina mojarade jaldewe babasa sandonga jang na jawuna njami nga saka jaldewang niasa kwa kain idina ina baya nga zainina almoda nga zibizad jure nga namang dole kanile namang ayi duwa hata si kwa panga zato yaani moda nga ambas jaldewang ka marande man de mininkai kisensi sunga tarai ilo si uno do kaung na tiring gwen ka gin na densi lo in si gutka kain si na kirsing na madok coronas densa wa kelkam na makain nga na kembera nga lekir idin na dok si baldanga ke imbere alkiin kwa oto ki alkang na kwa alkain wala gal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asang kwa si kwa asoy
0: kibora ina borofatay meram

0: osoi ki borai na borofotai den basi ososka una lompi de ruru manleja ne inelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososka ye den tarifia la manyanga yente kwa gena kikri kwa a ile bele na ma rin tarran tarraya saki ba kain na bajin kirsin worre kwa aluri ekwel marra kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugin ba al ilong al ululun donga sigin kai ba ala ke baba juro fo eli ba e mai nan juro ngako ulno la bakira a inela kwa ulama inela ngange a ila na mai sense na makwa en kamen kel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailong gi din sur le jalo zay ba ailong ne gi din ko esi ba jajani ba wala di nyan ko esi ba jajani ba wala di ta bara adi kiki yani tari nga kergel bam ba jajani ba wala di bara adi kiki le kergel bam ba jajani ba wala di bara adi kiki zo ma kergel bam ba jajani ba ba ailong in inama tarai a idin na urutu na ngange ba al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora na borofatai a na kawngi na barnga si nyeddin donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahamad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sidigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na borofatai bara sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di bara agrios, osogis kau bara nuradin, ango, ongil, unelanjua, kikafalai, osogis kau bara nuradin, tuigis kau di, bara sabir dogis tuikawidi, bara agrios tuigis kau di, bara nasreddin tuigis kau di, bara agrios dogis tuikawidi, bara bashir, abu bilal tuigis kau di, donga kikani, bara lusus al-ahlam adam, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di, bara lusus al-ahlam, kibora ina borofatai, orren juwe ngile ineng, bara adam babakar, abu samir, osogis kau kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kau kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kau kibora ina borofatai ne jain ne din tari bas jana jain nas keljam orreng inne la ngasan sunga sinyet kelkam na perraba na fago rele osogis kau bara Mahyaddin dogis tui kawidi osoy bara Adam dogis tui kawidi osogis kau bara porpor monkwe osogis kau bara Maawiya Kalmas osogis kau kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kau kibora ina borofatai Wad Isa osogis kau kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kau kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki borena borofatai bara Arun Alja osoy ki borena borofatai inelang ali nela rimenja osogis ka bara Abul Gasim Ibrahim osogis ka ki borena borofatai bara Maawiya tuigis ka idi bara Abul Gasim tuigis ka idi songa bara Arun tuigis ka idi bara Abul Gasim dogis tuigis ka idi bara Nasruddin Adam osogis ka bara Siddiq Watawa osogis ka ki borena borofatai bara Abu Timan osogis ka ki borena borofatai bara Baqit Alaq Maftuha tuigis ka bara Baqit tuigis ka idi bar nga nyeddi ngi donga kani albel na bago nagal meram si dembot ka wey jago meram
1: e borofatai ki sense bar nga nyeddi ngi albel na bago ene nama dogwele la sang Dr. Kabir Singwa al bar nga kayin songa na dogdonga kanyana incoming as sogo dinga kayin na dingar ka kela kamme ba asan jalun kise asunga daga tini dingar ka kwa al si din sur matiel alan jundul dog nas ine do mo jawgiti ile ila ngiri ngereng nama do waring dog do mon kya warasa to bun ko singi bane jinjwa ayenga al undula wala gal min to bun ayenga feringa isle wala gal ki gavale madinin gi kin kombilewa al taringa kayin wala gal al longa kayin asan urinya na bazi long in madinin kwazi guyu kilma jingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai nin longa ge wala gal kai shirkata ge na sin urinya ayenga kin al undula aliyena aye alfen tiza wana ya teletin jago na zigo
0: a kibora ina borofatai meram na inela jingo na albar nga kaina inela ngange oso ina obar nga kibara kaina jingo ini bara Ismail Thomas wat nimero la inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bat ba ay si jiga ke ba egel na ji gude ja ba san dinga wiye si iri jago ye illa kan den taray na kwa de dia kay ne hawiye kay zatu na ji a san jalong illa na ma duo ke na salon ba ye ke kay zatu illa ngu na ma duo ke de ngu ndu na rogal dingi lole na iri jegi di jawil a illa digle na ndokel na kirsi ngo dingi ngo le bara na osoge sko bara arun alhaj arun alhaj bardu songa gi donga ni iri na njwa sa songa ongana ela ba a idi ni a na ma orden taray nga songa ge na ski koranga nyet ker gidi marra ke kire karing na illete te kundul na ma illong na dayin jayin bore wala gal dori na do kundul na skaididi ake boray na mera min den jinwole kawo a orre kwa alin kwa ki asike ina kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala kwa in keria aulama wala in keria jalongin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kilefogul al 2030 yangi na langange alangi lafago al karaba kay nangurige al maynan koron wezara kay nanguri koro koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tin tarifi alba jena donga jana mos poling alba din donga jawi nama ker na ileri azo korondul illa dendi tin tarifi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kayba wala gal burgonas kayimba kanin tarikal indo nama digi den awule utung den tari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tarifia badu ditok aw wala aw deling ne de ne sikeli nan stari kawe na king baga al tari kawe alin keria inando tarai akin awge na nan nyenge den isle nan ileri undul a tibin kwado sikangindia na eridi gundul na din surke bais imbelen gial gi surwei ni jasa inna injay ala njwa den daw jamu in nan den easy na den ongal al ini aza in dilongo be sa kewi dogal di den di tin tarifi na duo tari duo sa gidi ba len kam ma dul zatu al iri jeil al den di tin jeil na si den di tin si koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tinakila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe na may nelan jeina ma wuyinga aikin kwalin tarin ale kai kilirin akin halin kariya inna matarai ameram nagi boda jani bai din na jaba rompi siki kelma jwel na din wore siki kelma jwel eriya ne jarde nga jaba rompi juru legi zrisin al ayanga nin kai nya tizo tizini ngereng na manin kilong no makum moka en jure nga na dai wore kwa nyet kalu ngale tari kai gasabin ke lo ngale na masin wabi jure nga ne inne ku ka kiri abanye asaban ma jowi ne asa duosi kenga ne korojidi na din jwal ki dombore nga ngere giyo ye lom fin domo nga kwa joda la kenge wala de male kenge asan kwasi domo nga kagul al de male kenge ne binga ngi na de male abuba na induo al gi jin tari ini den ko ilay na kene gutfi na saren tirimbiling idi jaru kisu wal dili ilay na manin kit kirinjiring na den ko tirimirin yi janas gazaza urri na ela na din ker na jigilaw na korodio jeri min ine le ombolengi di korolu lanki lendio ko ezin wasin kwa kinal kain boldunga ge wala kain ga gena tari nen kai ji al wela lan gu janai lole jang kwa na mes inen ker gidia a na ma in barale ka ngina na mera min bele aska ge balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya aisi ajigidi ba orre na ji mai nan din belesi jawralar rim menja na nyam din belala be dingal firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge kiki embele nga kawe ade kila kwa zije kila kwa kuido kila kila butte nga kila kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudinja na kika kawe ki di embele al elo na kuru aso kuru nga razi menga kila ki di embele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet kili kawe kidiem bele kawe na kidiem bele ngain kawe idin na illa juzu min al-iman na zem bele ingal duin dali na lompi ini na se lompi ini nga se na juru mo foli na kiye ngudo nga taras kawe marra wore do kay si na dem bele si akwel ba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki ko ang bele tar asi risio baba embeleng ka gala nga sa alum in nama digi dinga wi almin je
1: ki din jarin ki din jirsi na duo kerkene jisi gam
0: badba no wara di korra kwa kalday masal bagi alki ali ne kain kan kain aningin kwa alki kwa mbele kundili illole an kan aba idin ne le duo adiki de mbele ko ilale nye el ne risiko maraki ne kwa lolo ki alki dan kirsing inama ye lompi ne kwa na na diem birse ne imalle ne lamba aizen biyo ngasi diem arang neski diem dali bago indik nama ye bar aljamin awla ma tasir zaki aisyake ba adi ki kain orre kwa niakin na urtu niakin si kain ay tous ke kain se dinen dio al international ni nas orren do mon fagel ake ba egal na ding ay ni longola jidi source ay sin jawli ali kamala mi al in kan ne kin kuin jay nga ke na induin suru na induin kinai na induin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa na me ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne gidi ni sajuel ba inama dege na makwa kay ne juro kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti le se se za to ji ngona sin jwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duon al firti belay ala ibane duldin koy na duin al belay na kiangang al belay selay belay ayim nima yaiba filan intensira paske idi neki kainsi ne teknoloji ande ringle akago bole dengala ngali akago bole den saka fal kwa kamya den bulili akariba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingi na mbeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin kuyaiba illa arisi dimbil lanja ne dawray illa dok awla mayne le fago a ingerial in keria a al jaldaw keria al tompito ngin dioke na kwando ngenke adi kin kwa nganga kin kwa sinyet alan kaso suru ngidi kilu tok bay kause di jaldaw in zatu yene sin jikere na kelba me kwa dia se ki jaldaw ay sikari na jeldaw yeyi na jul nas palidi duo la si ji aljay na kajirsing inengi na kwa lole ka gule di important dio sa to bay foko kerenyala inema dog yeyi na kwa dele ka gule ki asikay ki na men kamming alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin dora ko ngi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin dora keken koranga nyet kwel alan dayngi sikriya kundiba alan dayngi sito togurenka na idi jena lolle fago al kwam fago na osos aw majiran bayna al kaynas inela idi kanya na kiyon kona waba inela ngi toding ning el nikiyon kona kwa kwel asan illa nyar gable inela fago inal kwam fago na duobi dual kwel na el zato waba dai suruela jato nan dai mbele ardempia na lia el na tarifia odana lia kundi na suge ingal ba kigis kari de kiyon burwale ne zinkamwa alang alang tariya jaba abadu mbele yiba kido kwela ngi nanka ne le duo kangi fi asan den hawi hospital fia alan den bele ki duru jiwi ke nama kwa gene nen kan ne marra ki wudo ngasi nama nyoke kayil na kaluba ay duitia in nama tarran tarray bara ismailin jingoy filan digeske songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiria jeyaba asan yese din jago asan deldin kwa si jawle ngal kaang ala sin jwa ka kuingal kinge in nama yei na den tesiri na duo kwel alan den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira keba asa algari minne puto kera meram na sin jidi ngel lejay na minki kuku nga kanki ngonga ngonga albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran gal jaws keria nama sin ngaji yel lejang nama di ngel len kona jwa nama sin ngal a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke nen keria fata diwo illa no tarray illa no di tesiri ne do di ngel le fasi ne den jaru ne den ngi signar gable jaru ne kin kam min al gutka na gusi al ka kayen elenga ke signet ka nyar gable akaba na ki dai ndali ne ki do ndali akaba idi ne do ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino una kila ke le do ndali rimle a umbila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inma kwasi kidi diam kuyi kabi dal kin kam yalan guda ki koranga gergel ka kwa kit al technology and gut kawe ay bi la bagila ki alan dang suru si komol mol innen kabun nan kain elenga si ki ronga ki pugonga ki koranga ki lana innelang idi rimmen ka najiol kilalu al min kay wonga kulunga kinzatu nas kwa en kalnga kin al yenge kain kulunga na kies ken ken kwa al ingenge por enin ay lele kagola asanda yin isi minyar gable kago adi duo ela nain kwa ka al wela lan elle anisi agil min karra nama kidin won report ja yalba kidin won report ne nja nama es ela anande puleli no ngwa ya ngi bali ya ngadu won ken elal kiro pilan nain nain na alan ine nain ne jago al kilu anini nal inen ilale kala lolo akaba idena duo ela ner ya enga nama keng bawana idija jado gi nama jela nama ski kideng elal urkeni ja ne denge lel urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gisi gi jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inenge tesiri songa kei mara ki kwa enkaminga aba duel ala inela kwado aba duel azan dine donga jayin alki gudi alan jande jam na ba joela lan jado hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na ba joela san kin awdo donga jayin alki gudi ne kina guda ka ba kin asin kumo ba bigini gusi ba in kaminga duo al gud pi di office ala aiba lolo da ban din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na di office dio dori jado juro la masin karabatu lenga ela diosi ne kitu asolasi a inma kanjin wa kan yiki la os adi wori ingi alin kariat toni galti zo tizinga sa jure nga sin nyanka myana masin nga min biber jure nga bibolula bita jado bat adi skin karaba agingi ye ye nama en kamal firti taban arunga kaw kiki al gi duin juru lali ngelu jado kin karaba sa ngi ay no sin wa biya sal ine kwa nimbang al al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan acteur mi tele tin do bang na tari baw nas koro wani kin karaba si adi induo de njuru tarif ya nas kortu togela na jami ngi ne le akhir
1: nas kul ko
0: ne nama duo togela bas nama spoili no pis ine mus uri abi tari al nimba al do juru leba il sianga nas ngami ngi akam ya bal al lompi ne juru leni mus ngwana dok kin karaba al bendel gazaba jado induo samba ridikel ne de nditim bitel nanin den ditin bawna ila idi jingi nanin ken kin yosi doro fena rigo ay yi kanin tarija ala ke ba na dok al tarir reitan baw al banya so kwasi baw yi adi duwe ne la na kwe ne surusi kurtu den ditin nan se konan se kola irti den ditin nan se dawo irti na daya ke ba nan undul na stani dilo fi nan fingi di na ye bidel nan den do zibide ke gazina nyela dizatu nan ken so wala ndiyoji di nas jawidi nan nye bawuna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawuna illa diyoja ayji kan tarija inama tarai ade njwa asan duwo orre jano kwa nan nin kenge na orre bas den ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin dengi le riela na ja al daura na telimata ini abadwo ne nan nengela jiye si alba to busay jawi alba jaldo to busay jawi ayji kini tarija a inama tarai orre kwa abakwela lanki kuldingan ko gutetebe gu jagin yaskeba wala apingaskeba marra joyiske na sanjijiu kai ne jijuela sanjiu gudin koran songage kai ne jijuela ndelu gudja alan jato taraz jangidi ne lompin kwa minne keringi na maninjo song enyet al gudin dorai ine ulama nan in ange anna min ali lesin al dono gusi joyin ngangange idi nasini la karake ngai la baran tule ndering ala mingila dogal ba jowa bu gudi loke na joyin iden gud yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinse akalumba ba udo age na kaw wala dinian kay bola jado la nan sin dogala nyaka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo nga sikagil a ki bora na boro fatay meram abagi songa yelo ba
1: e lala ay yelo ba na kise songa tarasi al ini nan jirsingo a kise ilosi a uno dog songa kurgulo marenka dog ini asikir dog wala lang jingole aw ngi indi na kwa nanden tini lebi zat dayin wore na kwa kirnga do ningay mati marang gud aljideng nya asikuro ina janni kwa gay nes in na in kawridia wala gan niki in kelmale in kawridia al itiaf ya ba na al haddui kin kwasi ji ati injwalan kuro jani ki ayni dore jani dine duo madinin ke ngayenga e a firin anay a weyenga izge yakaman weyenga ongal nama imberen kal haduina gutala nga bataga ini nin duo zi ay sinjwa yago
0: ke bora in duo zi kuro ni ani asan injwa bara alilagari mputo kera nos burgunga nyina guda ngana taringa gis jige na dakain kelmangale kenga kal din te bungi nengay anan kuin guda sbirnya a na dogola ari na jama gogul na kanel ein na jama riba na kan ari na sayidina dal a kangin ayanga bidulsa na mara alko en kaminga ulama nga il manabsu kwani nganye alko ausi kayna kisok tokeringi na makwela nga xtibar kal kwa ukilal kisok tokeri na madigi sikabe lo kerkenge na indigi sine ne kundie na makundie ne kienga yanga wenga isingi na mazlo tokenywe na seminar kawe na makitare tokeringi na makele na munasa le kare na makagile eladuo alguda fiaba nas agingi na to yanga na manna ni woma Nendual good kafia nasikato kirel. Namas ingange ki eating as a kelava alangis biongasi ki wuna biwa. Lolo danging wal dia surleke. Akwan alankin kwasi bagilal kisok tokuri. Nendual worik dirip kirel al good pia. Nendual twang alang worik kir, good ala fiaba. Nangang in a good dundine duoka kirel. Al ine jurule, loke nan kriya brian o lalim mechek. Illa alkerek jingo nga kakire nga jilel na arden jaw. Alpingi na nasheteng indel na sursi jung di na kakire indel. Na jizato ki umniyata inni na udo nga ho nga si fakire nga jaw. Innamaye orreduo anangki nga yenga wenga os ingi. Anang wenga os ingi. Ji gutsi apa as jangaba. Gutsi apa as jangaba. Wala ji ki nga yenga dindo nga kaimba nanjusel. Masemferi jong adi ji ki nga yenga kamsin ingi. Namadgi lom fiji si 50 sene, 100 sene ni. Ay 50 sene ki le din gouda zin jage ba. Na eri ya, nas bas maja an nanjiyo alang kwasi, jundine si kamal alines fiyan. Alang inka alang lom piyin ke ngudu ale karakawin na kainka. Nan ning usung, ila din waray ba.
1: Ila lom vi.
0: Akwi nga yengal nimpogu lasa ninka inga alang usung, lolo ila yay ba. Marraji kai surule aljayin alang jatu le, Adi jarugio alam kwa kaya na tulele kese.
1: Ingang erbeti na kuro nas na undu nas dilo lengkrising. Jiki ngaya nga nina kimpogul. Mala tu amala inni bol. Erbet kan day man kwa si amala inni. Erbet. Ine al undu nas dizi wazwe sempi na yundi na jima khawe fele jeri. Di kwe ngaya nga nifogul. Na kwe ngaya nga nifogul. Ila erbeti na inni kuro inni. Na yundi balan jiki eritule fakire njai. Di ne insilong dual gudfia. Al kungi keng zenina lomfi kwado gudal herai na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku inga nga ni fogu na ayenga jilel in erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerrin san ji utongo tulenga jerrin na tellanga le jaba ilo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwaba ilo dinga laiba insialan jundi jalan kila si jazi gide en kuroja ayenga ni fogu na ni sika inga kila si kias kalumba fila wala sele mangse as kalumba e ule gale ine na mado daim barake malaki wala marko maarifne imbele alan sing kin awla mangdi en silbiya da njir singo kese asalumba marang
0: kibore domi
1: ka bayan wa matialan kurona sing daim sawa kelkami marang asalumba bajigila bay longalan taga
0: kiboray meram duobi duona denjingo ela kiban kingo anaki ne basurin kain jingot nagi jita bungela oredo id nagi jita bungela bagi jingo kibagin kawi kilom fim kuro idine ki orre mun kain na denge na buldunga kuro alan orre dayin lo leke ngal kwanke madok bano gi ken jingwa nyennin kawi na corona dayin tombal kelkam na makinga na dayin bere tabu kago
1: Peace.

0: ki radio samarin ban kiden arka na kiden jurun jarri na ki joyi au naskaiti arra timbitinle
1: osai ki borai na borofotai dai yasi ososkau ya mo na lompi de ruru manleja idine den domon sanga sunga taraskenga alduin barun majir an ine majir aisa jawa illa sai marore du lala kiyawa abaddu ka kire ela wala meram ka kire ela nasbedel ne yake den garim kai na kawi annan garim inowa sab bas garim sai belin gin duwo su jamsalin ilwan Allah ko su jamsa alazum ai na ka bayi filan filan nama kai ngi ziki kan no jurup kingidi marra kwa kien ka kire ngasi yensikane ne kiriya ngasi yensikane ne kien tibonga yensikane ne yenge na tawakania ngai idin ne ilen jain din jain ne kiar rakan o sos ka odai ngi si marra ore duo si lebele te bunga kariba a ore duo be lekia abajila juda janga fuo janga na jela umma ba ore duo ini na fidi na asidi ki garim ha ingal fuo kwa le alpuo ka a gini nama songa ga ina kan wudo jitoka ne kain surunga ziki kan nas utu jabil kabitar sensele marra illonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dayle jagingi o soy ki boray na borofotay meram kayinga na ma mainan barake na denji ngole jiware ngai jual aku kikiri barake anga na ine kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke ayine ke gil bara bara malik langa bara malik in kwa asan
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali ken Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge ne kwe ni witi ding wala jure dwiti al murahiri. Ye telefuna paske. Na ide arisin ya zalumba ayirisin na karisin zatu. Ne jie si zatu jurunyo ila jurunyo alang telefuna le belenga kusenga arisin waba. Inema inendien Silvi. Nde zilbintani na inalden donga ke nyargab dinen kuli nama karaba ki jagil na tullen age bazat ini ab egel
2: kide
1: ngumur tarasa duidi aba illa nama dog digi na jundi ne dora kurel den silbin ker nama idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kayo kwa asa wifi jain Dingi ngeri si asa jawulidi. Bas idin jawulidi aba idin ngay balang ala donga jani. Deling nas jayim. Nalia alang kikie taari nga kidja asa jitalang jang. Maraka yin nga ngay ba. Alba ke basen palang yin njundi. Namas anesi jige na tori idi jagi. Na insis kilma idi jagi. Na insis dor imingi. Na insis ki imingi. Na kwa gena taari kawin. Na kilali nalang jaw. As jalumba alburgu nga gena kwa taari nga kwa kulma le tinga. Na dinga namagal kila karaba yela al kawle. Na jile duwal kila karaba fiyal alaba. Kere jini wanjami al kanazile nga al hoi. Lolo ilake ba. Jijalun sa selem togin diyo kwa al kila alaba kawle. Ile duwa si den kirile. Wo ninsi buling. Wala kan ninsi bulia den kulum le. Jina wanjaming, kuim burgunga, al ingerisi, al nazirenga, al hoi, lolo hoi ba. Ye, idin ho ayis fi haba, kiin kukin futila, wala din ti yingi, ayisang ingeri ho fi haba, komol molnes, jarga blenja, alenji, jofo, nakikie, karaba ho nga jawl. E nama taray, e nama den silbin songay, al ke, nama inke, na, teknoloji an den silbi, na duwa sa fweli, ari leuna ya kwel balenje gilzaf. Na undul na fager na alfago abas juro tare ya jaba na men njo in zatu no den silbi kwa kay na mutmi na ki na mutmi na ki ba teknoloji mutmi ni na duo al elmay nan ki kwa ton aba kwa inen dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone don ake aruza ta kay ba sur ba duo bi duo den na men njel del na men juwa to kwala kay ba ma jumo na duo bi duo den don atiel in ma den silbi nga pai na kwaze don akai akai balan aruka na na gicen ki na surunga kingol
2: na juro
1: la la la ba ile duwa na ile duwa linda lo kwage alkawe na na kenji to akani na ken tulenga na ila ki ma fazale ka ina ila tulle si alan ji jofo na arden ja burgo songa ninja mara indigizi jisigiz arden ka walan ji din tinjo alan tinjio nama jay
2: ya bataga
1: altare aljo
2: ne jay jela
1: aljara ni jana gujja bakila jelu alan ni jana bakira jano jumo iman mambal dule ban ni ne hayu man yo lo ban ni ne ayno wona sare inma tinine jio in menang na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini mbagi kenge kitini mbagi kenge ay duola ke intile asayel lolela na mantom fingi na sawena o fago luli ongola na den jardi hisafia di suri ay atwal intolela minza ilena man ilena elalon o kai tulena a na kai jitina a ay ilasi bagilala abay la jaba jitabu ngande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumon na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi le njake le kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida faja ba mana tujiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en na maki insitaras ko ba na sasi akilel ba denji tinji ti na ma ilay nas kainen kamin aldine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle na ni erinjori anga lompi ampiaba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay illa do ba kusele jay idine kusinki kusindu idine lan fakin na may nge bara a keng silbia to so ngage jidden jidden na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duwa sa telephone ke ye ye de zatu telefonin zatu gut ke ne kiri sa kafata mobile na ye zatu ile zakafa sa fiaba adlon bazatu al duo ke ne ken burgo kulel ki duo ngere adlon bazatu na duo de na ingrisi jasa ay ninga di duo ela lan duim balda jap ay ning asi kila doka ke imba in nama den tarai nas kwasi tari kau na kwana ili kania in nama den silbi digi bara aljingo bara malik o soges kau ken silbiata adias ke imba a marra kilagena tawra kein marraji asan injalung in erisi kwal idin kawe asan nyanga se furo fespia wala asan nyanga se kulum fespia idin asa kawe ba alan kulum min bawuna di njidi na twitia inama tarai a barnga o sogis kawki borai na di ngi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa a o sos kawki boraki borai na borofa tai bara malik di njingo inanga bara mustir arosto o sogis kawki borai na borofa tai bara Abu Hawa, Osoge Skow, Oba Abu Hawa, Bakar Osoge Kibora na Borofatai, Bara Watawa Lugidonga Kani, Bara Boru Abakar Buru Abakar Buru. Osoge Kibora na Borofatai, Osoge Skow, Bara Buru Donga Kani, Bara Muhammad Bara Yusuf, Osoge Skow Kibora na Borofatai, Mayaram Baina Jago, Nyedingi Donga Kani, Orde Kwa Aline Bago, Ibara mera mine mera mshima usoi skau inela njawala shamsa laki gafalai shamsa dini ineng bara ila space ja bara shamsa dini ahmad usoge skau kibora ina borofatai usoge skau bara awad jasko usoi kibora ina borofatai isterlini wad ali usoge skau kibora ina borofatai bakhid alama mafutuha usoi bara harun adam shogar usoge skau bara nganyedin bara nasiradin adam bara nganyedin usoge skau bara atayib adduwali usoge skau kibora ina borofatai donga kani bar nga nyeddi ngal bel na bago ferraba orele na fago yidi ne ki nyeddi surin kan ajina kana ye niuna de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kai ameram si bo dawidi jawu meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kani asikir na dogi ker ko wirsi donga kani al en na fago ini na modo ko e barnga ki borayal sunga bingo ken to lengang ne ken jitingang na dogiye na ge kawe ine na madogo leleng inwa alang inin kirsungo walagal alang si inin kering Dr. Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kilonga likogul ilolong ale ting tabing kingi wala ba asila gena kelena kumena kong ale kani idina kwa kul giskal nga ki ka daim borung eren kwa ka kwa kan wala gal ati umelen sabo kwa wala gal ati galin kwa al junyungo wan sabay basilong duo biduo ya salong kinga si kwa na ay giskan niya jago
1: se iki borai na borofotai orre kwa meram sensegi ingo ko ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre ko asa min alilla borofaile yake na kamin kini na to arudi illa yake ngayen nin kin yayi illa meram ta jazatu ei jegil murta ise una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagula illa dog digi na ba fago soskau a no me le mun karo ki ko illa le nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kini idin na aba ile duole kio alki ilm nafsin al duosi a alli urustun na kilal kele kilal ngi lole kagol kwa nyek nin kanane ne nike nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas insi sabbiten kaw na induo al ilole fagwa.

0: bingo a kenien ke imbar ngane kiun a na inen se kavi mara udo so ngage alan ki tarte bun kabun a asan kalon kwa al kagul ne ki al kago
1: e barafatai a kisense baye indalan ore kwa kasibasilon siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir basilon utonga kilal e sieng kinge se kulvali gutin sabages vali guti e ai sinker gine tabun ko a utonga ke lagis fali dok kilal kusenga ge idi ne ki sense e ene nukta ke ngado ga yeri so e dinne jeldo wingal ko e ele tiel al ken umura ke lagene ko ele sanden suri wial dua pa indeling a illo len dok nama kin jeldo wasi wala gal Facebook imbe tahdid mungkin nenin ko ki amara garidia ato amin ilon na ko e iti ya rikene kido balle songa karte bakal iyangana abanga kan a elon ina lomba ji din jeldo apa aljiki din e umur apa elarim menjane jeri alanjene ko etizi don ajani kangi idi ne jal jani ye utonga kilase undul in Facebook bu utonga ko apa undul ne galdinga sundul ba a jine menjame ngal ko egis e gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo yesi donga jani jeldo ilanden dio e utonga kelase undunne lo une jine kiki utonga kerngang muskul jang a azalum baka lo dio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti soko to bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nes den juru len ko jeje via soko to bugwale an jegil ba ele jidin orai ba a nama ilan ungi ki sense na kwa e songwa kursin woli lolen dogne incoming a kwe al iti ji aba ilong na e jwela len yesi jeldo do yani lazim na nin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab i jawli ki ken ayenga abas ingwas ari undula len jegil baki ken ayenga kilan temelo alji yesi srim men ja den jeldo indiyo ne yesi ken anjani bizat Facebook aba janna kwe iti si jeldo ila donga jani kiden umurin nes in den Facebook siki ken kwa na kiden umur aye awwal isola ongalja kilo uto asa undul bas ila umurin undul delinin kwe ila le songa apa sundul ba marang mungkin ba anji ki ayenga weyenga ongalge ya weyenga is na majan na jeldo ila kwe iti ila si donga jani alkiyang ayenga is na ongan na osge e kisi ay ba illo zero ko kul awna ka nya na tarasi ni gwen ka gila a na dok awnas in kalung alan den hisab wala gal den real ye low alan din ko en den hisab din jeldo le rigi atin ko alan ri jegil alan din jeldo le ishara en yal ri gene ko lan jegila batullay ba nama okay jani ba ila zero awnas kalung ka alki e kwa gidbang duo bi duo nasiya dogola ke unu ilos den juru le tarasi ni ngwen jarti e lobi lo ayu baru idle na jijang idina baru ake mana al duo ke na jaldo wa kaimba lobi lo albo kwa kai kwa ba jaldo wa kai ngelde an kwa ni si jaldo wa urukume uto wa sine ngina kawe alang sare indogno min den tasiri diktor kabir risuwa mati ye jurenga kila risuwa sa kure magena ko ela nan sikke surnga kiwe maranka in dogola dokenga irsin alkwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi alkari ki ayenga ninkari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi idina ko eti den juru birisi balun ko kul al juru fo alon ines erito doga ke bedio den ere ase dio ke fataina ayeri ko siaske ba ile siase tabunti matini ko ro ba sogo tubgwalin nes den juru lentini inama dok sunga eriti asan ki kalun na kain juru wale ka na kilmangale ka ile sunga basilong ala ke badain tina sada ke via na diktor kabir si anines don jolo e don jolo ba maram matisin tawsiya ta yando
0: e se ki boray na borofa tay urre ko dayin jingo ki alkay na ko alkay yey na ko jawil ka gul dolle ne kinas kay suru nas mosot kaw a alan kirni ki jur wonas kin kwasi komi awule asan in kalon in real jeldo kriya alfingin din sources zatulon alin nen don aje ay jillong si king esas djuel alan ka jegil zatu basikile ni ngundul ba delanga djuel ana in nando taray ana alkiki e de tombay ndu ke nat long ye alke aje ay jirsing in king osoga o wane dwala sabedo ingeria linkeria woji kitap wala hali kwa ingeria WhatsApp inza to fingi nes kirgul na bele alji girsin do pingi nes gawata fiza alwar en kam walba dinta skin duong fie ila dinta skin le duong ayba duo ke ide tole nes tra asilong ila nama do digi asan kwa kalnga kinkaraba al tarrage na udonga al nyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul ayiki ko tongona na manye ina dan bisa ago kwa dilo sal injuru le kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuskade le tarifie aki bora ina bora fatta ingid long al gedan tin jala orne kwa songa gidonga kanni na magal kela nas kitin ker kaydi kayni si ferraba na fago na iding masing ding jeldo boda ke bawla bora ke bawla gal uto asin ke ba wala gal buru an adios ke ba a illa ngungi wala gal nyar gabli ake ba abas jamingi liana mo bulo na ki kwela lan arra taja agin ko alin kela na ronte bu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela a na keringere mbago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga ge songa kan ni ngai ili neki surin kan alan kundu naskai didi naskai intestes kau osso eki boraina borofotai barnga albela kedding baraburu abakar buru osso ges kau baraburu osso songa eki boragi donga kanni na bara mahammad mahmad yusuf dogi donga kanni twigis kau idi bara hasan yenes kwa bara mawia dogis twi kau ki boraina borofotai ki surin kan orren tari ningi donga ge songa kanni lobi lo albi bay na dok ingalon bay san donga kolo marra auna kaines ke soga tabu kwa
1: kene mbaya ye shakiri mara ine den safale bara mahi
0: ay bara mawia bara ay bara mawia diris la osso eki bora ina bora fatay bara din donga njani fago songa gi donga kanni alan kundul idin neki surin kan asan kay njuruma katkine kurguling alan itka aliyena long osso ges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kolin kaydi sogate bukwale
1: wasabir ragam do jani ko akital ki gisiti alonga ding
0: e tabani le ne la rimeng enga dainga den wasabin der ragam aliye na longa jornga obeleng e mera mila jegilal taras longindi
1: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasabir ragami alang jago dog na bes domo ngajang alang hilla rimenja na dokiye algisa kwaba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong no bungodi le na tarif ya kwa gidal di le bungo alang is ine rimen ka ne singang ki dale albumo asangin kalun allodik le ke na tarifi asoi na barafatai
0: asoi ke borai na barafatai
2: Bibay nes kelbam kain taringa jwenging deringing forang radio le poranyading.

Yusuf yi mbarna ala masirke Yusuf yi njela ala seyi la Yusuf nama say nden tare sitara asfi la alaye kurintiyo masirin surule bajen ayena tulena nama zbidul nama dori ngayena ele idur nama songayena nama mburu kanan lefao Yagub nama kielamina masirle gomonga kei nama kien to olasi masir adem fia asan gomonga ke mara nama kien to olasi inkwa alam binyamin sitong kundiayo alay tinya nga asan ujiti diga emba yeng nama idet masir kien Yusuf le asuk kurin kia naske kwasi nas kwasi masir gomonga julel Yusuf albaye nasi jega nama iwo Maranyi Yusuf siya kiwe ba. Ya wala yangase suras fali ba. Namas kusen risimo. Alang kien kilmanga ngararang. Yusuf nama yangase njima al andangage. Nama tiyo na dimbilja. Nas soga dia kuin. Lea nama yangase dimbilranga. Na shamon si na dimbilja jundi. Namas yangase nkwa. Bita na bayi nga ba. Amadi yambara banyamin si inyaz pela ba. Ala iti kumayi. Yusuf imbar nga nama gomonga kawena kanan kaunye, liya albas gomonga agenye, nama di imbar banyamin sikargiye, nama sir kaunye, asan gomonga kela. Yen nama si Yusuf si kurikumul. Yusuf nama si kwa asan jama kawal, ikien ayena kergal. Yen nama si fergen kawe, induo kien ayena si kergal ayesi iwo. Yusuf nama toimo, alan surti, Nama sekian na pekeri na kong. Ini na kiyan bar nga si jagira na sekian na pusi akimba. Ina sa warkin. Yusuf nama kwasin nyet. Tungin tawra ranga. Nama kiyan bar nga litin say. Nama diyan tumung ki uru komala na sinkwa. Kaang Yusuf diyan bara ala bibola. Nama jawala na kiyan bar nga si jungo na kola komale. Nama kilma nga pekeringul na singoki. Ya Yusuf nama kiyan bar nga si Jama songa in, nama si inkwa asin diyan ba yagob si, na diyan orre inkwa nyet si kela, alam masir kongot. Lea yeng nama nyet masir kele, nama dogola kuri, nama si kanyi na kwa songa na apaki.

musa roni le biara daenga ntasle yusufi nga yenga le mwasiri nga namani nki israeli nga hebrana tule kuyul marang lia sawadea ndiyo ala yusufi wae nama duwo kertuma kusee kurinle onga nasi yusufi alonga ba antela israeli abasa asonga kini masiri kiso dik abakuri namas kwasi nkwa kinge israeli na daile songa kini na daile songa na kakire kini abakuri nama inkwemi alang israeli si abidafia na stari na kawal na alang yangasi nyoka jawe marangi namas ki kakirinka nyingi abakuri nkali namas dok nyingi na mandale ra manas kwasi nkwa asang israeli ndogola kiasi nyak kawe namang itinas kuri namo ki tinanga ni israeli ngore ni ala israeli ngore dikle kwe iti kuri namo ki tinanga ni ala israeli ngore dikle kwe iti kuri ding iya namas lo kalifianas jula lia asa kwe kakire ena nas kom namato yung asan jula kwe iya namadayana ngera fia namatarasing iwo anang kora kariyawa namas kwe si gara diyo ja nas roni leja daing deen deda miriyom namakara kera nalaw kasing iyan kwe si furonin kwe ni namaki koyang ni leko kele alang kalingon yalwa gira si jagila bas diksi kwa asang rang nasera kwe namas kumala niyasa iyan gira kawliye furonin kwe ni nama jagila nas kwe ibrani nani yesi nama kime durte nga ronin kwe ni ule da kinyanga nama ingo adiye ibra adiye ya ibrani dungo di kwel asam kwe boraini ye nama stina mwilem nama sakyana den yesi alifia lia ala kwe ni ya ela ronin kwe ni uwe nkwa in kwe sis jabong na jonas borajani kabayin ritani aliwe kwen iya si nama kirmi simwe nga nama tomfini na sunyo. Nama si nkwe si lomfini mbele nga kutfale di. Filoni nkwe ni nama si kwe si nama si kwe iti si kona musa ini. Ini naskoro diyo. Udong ilon. Uru juda futule. Musa nama masa nga ntasle apaya nga nasri nglong. Deng kilma nama ki ibrani nga nga nga ala forwanya na abida kain nas ridonga kainba. Kwa namani yang asik kau rela. Tumurani nga namani long fisi bagi kau yara salai. Nama seri nga namani nga long asa namasi bagi kau na lewa salang asik. Musa namas long fisi jering tima alat kuel asang israelin kuasi jofo nasi yang asik nyingi. Masri nga bakuri firon alba kelami nama musa ngiri kima fuye nga namang kuei nga lampu. Musa nama lo maalefia musa nama lo kalifia nama sikia na burukirle nyanga musa nama ling lewa nguwong ena kisogdik musa nama unung ilo jagila na ling na aswi ngilba nama suriyena musa alba unung napinyanga nama urukileminas interifi dakia yalba ini kinkawla stangale jarang ilinna itisuru ala jidele jere ala ji dele jara ba subute ye long fi namas mun sin kwa kawel alang ji fi firon le do mangani alang kwa israel asi masir le jarang musa nama long fi si imu na masir nga si ayese mwaka amen kasi kimu ali ke jang na kim kwa na isi lungi long fi namas mun sin kwa iye nga si isi jwa al kang na ji fi do mangani long fi ala salai na ala kijayinke na ala kijayinkurake marang musa ba kwenye ala lomfin garra di jagil lomfin wa sisi unwa awde nga vale dik ala musa den berisi jobya alba ye iddet fia bari namas nungjeyo na u kiergal asa lomfin musa ndonga si barasa ini lomfin wa finas nungsi musa ng bari jeyo na donga ala wajana
na jige na tulea.

busa wala kwela ba ala ni tare se fiya na maslong ve sin kwa ka dale na udus diru ay long ve na maslong ve sin kwa kiyene duosi udoja ya musa na maslong ve mbele sitina na majawla ne tubu musul jawi ena maskire mbara harun dora le kairie ya nga udok na maara israeli na israelan kwa baina le kenye ala masir kain kurul nile musa na arun asa firon sitrisimul yani asa musa ke harun israelan kwa baina si krisimul bas kaole na kenye asa firon sitrisimul ala masir le aba kuriyama na masi nane lomfi ala israelan kurei kien kwa si kwel alam yesi bagi kawal nama kwel alam juda kisoga kilni alam juda kisoga kilni na dain kure lomfi si ota talaka idin alam gikimusi apuwa kiwa jangana sara pero nama sasonga fuya na ni yanamusa na huruni mbele kilami nama siya ngasi nkwa boyel alam kaba bi boyel la alam kwasi tare le karabawi. Bo na diye ntare ba na kwasi bundi. Na galkiye ntare nga na kwasi bundi na galkiye ntare nga kawal. Le afron na maskiye nkwasi nkwa. Kwa kwele alam masirisi kundial alam kimusa kiwe. Ili na tare nga si taras na songa kaweba. Afron na maskiye kwa asam kwasi tare nga nja kanyal. Alam burundundi si tubunga kayaba. Itinle lomfin kwa namasin masringa si tuba kawe ki dalu na tabana ndai. Numasringa na siya masi tabana ndai kundulu. Firon namain kwa yin alamba idet tuba kawe na asandok tabana ndai kundulu. Nasi nga si masringa kanyarba. Tare namasa asonga tukena na israeli aki tare nga nyetsi ayinin kawal nas Firon. Daima njala si ili nyi kwa na mafu ya kini na mas Musa na Harun si nange basi indio kanga ayinan kingu si ili barang daima tab na mas nyingi Musa na ma tubu lomfi le jawi na dele janyi kwa ingi lomfi na mas Musa si kwa alam Firaun le fingi na skit ayang apale ala yeni Musa na ma nyanga na kie kisimul Firaun na mas Musa si kwa lomfi ye kie alanka deyeng bele kelam. Namaning Israel si undi. Arun nama deyeng beri Firaun in tabun jebiyana senunjeng. Firaun nama in kwa. Musa ki harun na sanyida kwa ge. Namas kwa riala na sanyida kwa nyat si terifia. Nas kim beri nga si kumi keringu. Marang harun in nun bakila kumi kira nga si nyat keringu. Marang Firaun wala deyeng bele le todok as keringu ba. Nama orang ini alam long fiin kuasi Israel nasi jundi alam musir lekor.

0: Dembele ingi jundi alang ki utonga tobung koingi. Tugu ki alde inle ete ki in ning kagil. Napulin jayim apake. Timusayang jayile ki asa kalnga. Bapul timusayang jayinle jayim aizikyan. In matning deng tare war kwang kyan. Ile diyo alye waransas dem lesrale wala keng. Natkwasi jisisim bele kawli. Mati musayang iya. Yunis nadeng abo Luis. Yesus tari kawe. Alanje na yeng asi jegil. Pul namas in oreng kwa isi koroti yanga jalopia. Ile diyo alye dem lesrale kenga. Ide kwasunga di na kilma toke kain. Nama pul kenga na jarong asi kure. Na kaunge ide aizidig pul nama pengi na jegila. Diyan kani zesi dem lesrale kas enga. Tugu nombare agle sangalweye na osandig bersa togle augis ardenja.
1: Ye dem derbele ela. Lianama dem lesrale beto. Ela dem ala urtu tutimusi. Dele kenga na ala deng iya Yehuda le kenga nan sejey don kenga marandeng abana magirik kwa le kenga kiembarnga ala dem listerana dem IQM le kenge dieng untule kirsengol
2: kasibas paolin kelmang similong etia eladio ala ye weinga asaba ye in iwo karijuro don jutumusi aljesin kari karijuro kwa le kenga
0: kalam seela al kuronja gen kenga alam pul timusaing sejey sejegil na den joingi kainsi na kakire kaze bas ilong ari ala akeba alam gut palinga na tabunga se ari thinking wasa yen kalanga na kawe nas jaing otanga kerger kawe pul nama kwa kwelingi alan se ken taringa le kanyingen ye nama inkwa timusae al duo tule kenga asa yesinying
2: ka kenga na paul tumusule jagila na Yesi bawa alansi ye kentaringa le nyinyi
0: kalam sina timusai duka kirekan ye nan long ping tare dungoken na timusai nanzi gure dungoken na ken ayenga wayenga okin pul nama yesi injegila yal duo itken a alan tabunke den tulinkwa kidange wala ta yete tulya kalngiyo

0: Osso iki borai na borafatai orre kwa kinga asanda imberete bunka guato na magal kel na kuel alan kirsingo na maina na imberali akiriba na orre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kang alan bika kirebang erengan toga kinekusina lompiki rongo romanyaja na kino ojana ge neslompi efero nekit na kwandonga kine lompi kulo na kine salaga neslompi jurunga na kel masur sawa alan itka aile kiongasi jan na dogna de la kiriba Dang meram tolla ini el to ela na dok yesi bot kawi na dem orde si dongani jago meram tolla
1: e barafatay orre ko aisi bomungo ki elonga len kerker na ki emborunga le kerker a ense milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kel na kago to baye sok bisok tete be na kundul asan dang domongo witi wala gal alanki bingankan
0: ke borai meram na di orre ko asin dongani jani a orre kwa a dai njinwe la ila ela ngayi na dog itin sike ne nen kauke kwa ndali iding na kwa dia kain sina pelle trimme nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na lia fingi na de njuru leja na de njuru urgulo ele ngui mara ki aya nga kenel undila manin kain njinwa nyet ki forge au min intilena stes bau na tete ya bau orren dali si rimmen ba iding na bele si rimmen jallon pido gerru man yin wala jannage ngidi iding na kella si idi jar wal gieni na dogma hinan ba no gina corona kono dentum balkel kam anama kinga nas dembere tabukago

radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kituling na kikil mangsiming al dayen gwengi yei ne diele sa disuatu lei.

0: osoy kikel kiborai na borfatay kikel men simmin kay nga asang dayin berata bun kago na dayin gin walin belen ki ay lole kay na kerel na kuldi nga alkagul ine na kay ko sanga songage neski kay na tebun kiyo ba na askalumba kuldi nga alkagul na ainin ka alang lele kago a kiborai anameram si dog dem bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi don kan ni albin na tarasi nin ku yamba go na rimmin ba na ko kidal gal ferrakawe a oto ina mado gingo ka kire aliena majiram bay ingo Dr. Kabir a kise ense kuela san kalung kain surunga ki eren kang na alkan ni na sogokin al undula idina na ko sogas kaole na kidoksi kaola aslum ba ta kain ku ni maran kuela san ilale sunga e kaola na mado wela lang ingo atin kwa alang e nanti ni le alang dayin wore si ka gilwa la gajure nga dayin wore ngi si asang inkumong nanti ni le al kwang kien e jure nga utongan si kaule na kunyi nga ki kwarang sunga e kiro si kaula marang atin jwa isa maedik diye le baden ja Dr. Kabir ban sunga to le idi na wore baye yeng jure nga alang gis wore si irika gyan na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeing na na na na na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na jwelalan kale jago betahdi jago
0: kibora ina profotay meram nage nen jingo ngayi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surinkan ala rumusa kambana dindi tinjam inama denji ngon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwanjure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altebun kenye na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alborunga kay nanjunga na koromuni dia na kwa misi asa kaole neski ilo kwa si testes kwa yo. Na kii na mas kaine ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kile nyet aljingi na aldonga bau na alam na asa au na kienkeke nyet baga alkuwa kit kawe algut kawe. Na mas kain na kwa njuru wa stare kawo na kwa njuru wa kwa ritage. Ay, duo abaya si anna si ngiri ke tirindoko wala alko en kre telefon yes jalumba in telefon aljidi fay jarinas jurgunas jenas oregansar jana jirsing alboke na deng bodendo ngake neskin karba nyet long nan silongi aljay na kayne jamin na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kiki e sursi tebunjo na in akawe ba alan kiki e sursi jirgel kay ngi sa ba jumon do ban telephone nen tiel ba nyet ko am belenga low kwa al kenge na TikTok ale na ma do na ma aw na mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas ni batare way wala na sim burgunga aginya men kwa ka ma sa al tsa telephone na pa ni ngi tar telephone ko kire nan ki burgunga na felle telephone la na minke ba ringel na sa undul wa felle den telephone na minke ba den jeb ringel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abus do imingi wa ino may nan yayi neski surunga turka ki alkayin na man ni le kayin annan duodi na lompi burgunga ini na lo le ja na tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgwa ke nan ti tonke na kiken dogo langi inga belen ba ka album tabun abu ben belen al tarin o nama diyon abile na tong el nama am nama ungu wala nama ona gawa ong wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awungi na tariya ine ji nama di lole jayin na tiriri jaw kuldi ya kin nangapa kindela jato nagal ingis ange kuldi nga sa din kwe kaya nga angu jawli alanki kwa waki benkinyal kwa ine kenge nalki danji ngwe na kilel. Mainang in nama den tarif kuli na kwe lalang kersi yon na liyake na totokaro. Ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Na jirgingo nga lomba alba rigeto gin diyo kay. Lolo, jirgingo nga lomba alba kwa nga suru ka nas kirgingo. lolo jirgingo ke juruna kelma kirgin saki lolo as kirgin ba intille nama oredo jumong nasim burgunga kitke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tulle alan ke la burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ke la fi al kidjasa nyesi tewinjol lolo ke la burgunga sir ide julel burgunga na kire la ba wala ye azni diba den sursi bam tabun ine na mai lole jara telling den awle na manin kaw ngi umman neki alktari nga kergelale kay nyet dobi doba den berale kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa ki kay njenga ki nyet alkay den jirgi ngo jurung aralay lolo aray ba ngay ngi ne njingo ki ngo orre kwa mera mama jela nama jangara ki firinga kay jangara fi firinga na inda njagi ngi jangara fi firya ni si kay orre kwa nama may nan kilom fin don bore akaran kangari inama digi awle orre kwa nama ke kuronga kangari in awi orre kwa nama kitari nga kangari ngi
1: easy
0: kin is kille na makenta rai taringa ndio na masongage taringa kila al tariki kuroi surung jofong na orren jofole na reito gin tarina kaw na magal sur kanan inma yei na lelden bis atim na kana ji reito gin tarina kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalom basan kin jurun otte bun kanyu sur kanyu nakagil di rey matilay wala olgoslay wala kitong idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tousse quoi duel wala jurun jani duel asan surnga si innen kanyingi na rey toxique kemberang kayo lolo innen nga kayimba bayen kay ngan nan jamanga na tousse ela asan gis day jum ila berale sare day la namas jawla na azlom baba ila rey fara al de rey na fara ki ille akago ba alko lolle kagu na kwa kerek bagut kawina en kama kala lolle ago nan duon do tare aw ala lolle ago nan duon to tare aw na ilanani ay yoredo joela la lolle jago ala jikuri jang ay yoredo lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aysan burgu nga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama en kay ngaba indik al oredo itara aljiki ke berabam ba annan belen sene jirsin ya ire la san kalamidi ben belen yen belen al kay ki nama do lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den jurule a jaruba ki kwang jima ay tariko mirab ya ni aba den bara dik kenga na ki kies araka oletara na den baran yani urgulumo na jigin na tebu nyanga yeba embeleng haye ngal bakiki urkani kanga aye ngal bayne longa egel inkang inne longa marakan urgulumo na bamba wona tebu nya ala ngindwa osoki bora lompi dayin ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ile beraja alifia lolo kine may lele kay nama ilale kay
1: albeye
0: fiano maka aba mera to la to den to binjingi na longola kasare al mbayla to bulu inma day nama na surunga kaymel fa inma yayneski kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lole kegul redwo na sajalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga awkin na ke nguyenga is al taringa kein os nas agindia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa janna man kila diol tarika we ay nin tarikal al nin kyol ay jo radio jala di tarta bu nga jemu ba jadu ji ay nin lole jay inama do taray oredo do gaba kawngina kingo asangin kwa yengayngi di suru ji kwase kasja todi la duo janyo ki duo se sagi wala masbanga duo la eri yaba lolo ngayi ne indoji nan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tare la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alinsi jana ji alinsi jana ji alinsi ja akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba nakasang aawliba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan tolle
0: illa ken den taray
1: denin kurgulones ila si baw tolle ya si jijanga
0: Badba.
1: Nama ki dulun dora den fia
0: illa nama ni sensele orre duwe njegil abay duo ker ne di orre ay bagi kwengi tara asing eiba jurgulu ngo in duo ka jaro ka ngitiyo banju mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw mara alan kagilki e ilole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na in so na maunginas nas kwa dilombor wonya de sel dizat kwa dilombor ngo nyet alkay e do ala kawe na jawil ke alan kikie kikien tire do kwa kirsinga akawe ba bakwa fatangi fatangi na kwa kuni taringa do aljaweza to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin nama tarra ye ille tari laka ye ille kwa gudla kai lolo ki illong alan surunga si kangar tarile asa in kainas talang kang dai buru wala dai suru wala dai urren dio al kwa kangar na intaring guda kal alan komol mola kantara alan intaring guda kal alan ko bana surunga si kaimel in nama den komol mole meram alwa ki alsikay na kwa alkagul a in nama taray anas ajalumba alduoke nesdi mirodle gollo enga neskuifulle neye na taringa ki koranga nyetpi alamba den en naji alansi surja nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bais ilong in alden baldanga na kwa ne leye songage ki alkay na kwa alkay eina kel ne kel vera gasi kegil alan ninka annansi akome balantien kilikay kika ki juru na ki jalon ki juru na ki jalon idin na kuro den jirgi ngolege abaski juru le kirgimo na kel males kirgimo baye na sur kirgimo tarile na alan koranga kit kegil aise ki otalanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingiz dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoy barafatay kisi majiram bayen ine loke alji dendik le jo jeldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kurro jaw tari dirro na sulum ring na songo jundul anan jeldo le jingi ina jejo abana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagisi moye nous guri marang nima welelang inwa zeninal ko en coming a good e al erai ji ine al angel do si donga jawna kintina awna isna ongal se basgaw kintina awna ongal kala se al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama degi awle nama gal welelang inwa ila arisi al jijeluna tina awna ongal basgaw dele isa jiwiti alang gisare gisita wunje wala gal albami ne jijaba naki gutinden dore wala ba risi ne jelun ho na jundu nes jandel a nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa kidiem bele kam nga ya nes system te nyinderin ke kinma lo uge wala is alang gidiele balja songa nes gumong e dinjel de winga se donga jang nakiyan tari jaw nakiyan si TikTok ale jeriti no longo sunwa ale jeriti ji jeldew di jis galun kalo le ne jeriti marang asan injiu iletinal jo edina kwa selem siro kilele selem ilaran kakin kikin selem makakani nga nikikile selem makani nga alan kain tino ho enang aduiti aba nama ayang agen duitnya, na umur agen apa jindeling, nama yang jual ya kalas nama jenis jafu akhir, nama dua nama fingin yang gua, ay kina kalas ilah hadu kalas istas lima si jangan si jafu ya ni, fakih aku elbalang ilah lekang, awuna kain tina si kilel, na ribeyal kau awuna ki gutin deh dorai na alang is utong songa fahalit ya, idina mujarad deh jaldoe bapa sesendong ajang na jauh nengja mengasa ka jaldoang, niasa kuakin, idina enna bayang azinin almoda yang azibizat jurengan mang dole kenile, na mang ayi dua hatta si kuapang azatu ya ni moda yang ambus jaldoang ka, maran deh man deh mining kai. Kisense sunga tarai ilo si unu do kaungena tiri ngwen kagina densi lo insi gutka kainsi na kirsing nama do koronas densi wa kelkam nama kainga na kembera ngari kiri idin na doksi baldanga ke imbere alki nkwa oto ki alkang na kwa alka ingwa lagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asang kwa si kwame asoi
0: kibora ina borofotai meram